0: RFM.
1: RFM.
0: RFM. Antonio Lambada.
2: Here we go.
3: One, two, 7 Star FM. It's all for you.
4: Like more, share more.
3: Oras sa Star Asia sa buong buwan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 32 star minuto na makalipas sa alas 8 na nagmamagandang umaga. 8:32 in the morning.
5: Good morning.
3: Hello po sa lahat mga Star Asia natin. Ano sa mga oras na ito ay enjoy na enjoy ang kanilang pagpasok sa kanilang trabaho. Ganyan din ang mga chikiting bagets natin dahil nga medyo gumanda-ganda ang ating weather. Gumaganda-ganda ang ating araw. Sana no, tuloy-tuloy na to. Wala na yung mga Star Nation natin na talaga namang ilang linggo na nahirapan pumasok dahil sa ulan. Lalo na yung mga tindi ng lakas ng ulan, Star Nation, no? At syempre, yung mga Star Nation natin na inulan na at binaha pa. In a way, Star Nation ay nakabango na tayo, Star Nation, ha? Kumbaga, naka-recover na pa tayo. Yung mga Star Nation natin na nakapaglinis na ng kanilang mga tahanan. In a way, nakapag-relax na kayo ngayong oras na ito o ngayong araw na ito ng Tuesday. Kasi marami na sa atin nag-back to work na, back to school na. At syempre, Star Nation, ang hindi lamang po nagbabakasyon ay ang ating papromo ng Bombo Radio at Star FM. Yan! Ang ating swerte sa palengke 2026. Balde-balde papremi na, may cash pa. Kung saan, Star Nation, yung ating pinamimigay na total na 9 million pesos nationwide. E tuloy-tuloy yan, Star Nation, dahil nalalapit na ka po yung ating grand draw. It's gonna be on September 5. Yes, Star Nation, sa Sabado na nga po yan, yung ating mga naglalakiang papremyo na ipamimigay po sa inyo. Okay, sa mga Star Nation natin, para mas lalo kayo excited na maghulog pa ng inyong mga entries at gumawa pa ng inyong mga entries. O narito yung maaari nyo pong mapadalunan sa ating grand draw na pinamimigay po ng Bombo Radio Philippines. Ito po, dito po sa Metro Manila, meron po tayong guaranteed prices, ha? Dito po sa 102.7 Star FM Manila, dahil 25 areas po na may Star FM at Bombo Radio ay meron pong guaranteed prices. So kasama po ang 102.7 Star FM Manila. Ito po ang inyong maaari mapanalunan sa ating grand draw. Kung saan ang ating third prize ay maaari kayong makapag-uwi ng 10,000 pesos. Ay, ba't may darna? 10,000 pesos! Ang ating second prize naman ay merong 15,000 pesos. At ang ating first prize ay tumatagin ding na 25,000 pesos. At Star Nation, ito naman ang ating good news, ha? Muli po magpapamigay ang Bombo Radio Philippines na tumatagin ding na 1,000,000 piso! Sa grand draw po yan, Star Nation, ha? Kaya naman na pa hinihintay ninyo. Tuloy-tuloy na po ang inyong paghuhulog ng inyong mga entries para naman, Star Nation, malaki ang inyong chance na manalo sa ating grand draw. At ito pa ang ating good news, ha? Yung mga Star Nation natin na naghulog simula pa week 1 hanggang sa nalapit po nating grand draw. Yan. Mapapalengke man yan, yung mga studio man yan, mapa-drop boxes man yan, pasok na po lahat yan sa ating grand draw. Kaya may chance kayong manalo pa sa ating grand draw, ha? Pero syempre, Star Nation, it doesn't mean na hindi na kayo maghuhulog ng inyo pang entries. Dami-damihan nyo pa. Diba, lagi nga namin sinasabi, the more entries you send, the more chances of winning. Kaya Star Nation, tuloy-tuloy pa rin po ang inyong paghuhulog ng mga entry dito po sa promong handog ng number one and most trusted source of news and information. Ito ang swerte sa palengke 2026. Balde-balde pa premi na may cash pa. Kung saan 9 million pesos total prices ang ating pinamimigay nationwide. Oras, subukan buluan ng Pilipinas. 36 na star minuto na. Makalipas sa alas 8 na nagmamaganda umaga. 8:36 in the morning. At balik tugtugan tayo. Ito pa rin po sa inyong pinatagatid ng music entertainment. trivia, news, and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Mega Manila's best music station. 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
4: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
2: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
6: Kapit bahay.
7: Hi Mae.
2: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
6: Kapit ka diyan.
2: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
6: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
8: Kapit ang saya. Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
9: Mmm! Holiday!
8: Almusalin ng nam.
9: Good morning!
8: Pagtanghalian.
9: Uy, may birthday ba?
8: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
9: Wow! Manoche buena!
8: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
9: At holiday beef loaf.
10: Malinamnam holiday.
11: Pante ako. Basta gardenia, masustansya.
12: Masigla kas ako. Basta gardenia.
13: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
12: Masigla kas ako. Basta gardenia.
13: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
12: Masigla.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: 102.7 Star FM. It's all for you. Like, boss, share, boom. Oras sa Star Nation, Subo Kabuluan ng Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 34 na star minuto na makalipas sa alas 9 ng umaga. 9:34 in the morning.
3: Good morning!
2: At Star Nation, ngayong araw po na ito ha. Nang unang araw ng Setyembre, unang araw ng Bear, nakapagtala po agad tayo ha ng makapal na haze dito po sa Metro Manila. Lalo po yung Metro Manila skyline ha. Kaya kanina pong alas 6:30 po ng umaga yan. Ayon nga ho sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau, apektado nga ho ng haze ang ilang bahagi ho ng bansa ha. Lalo na po sa National Capital Region, Calabarzon o Region 4A at maging sa Mimaropa. Pinapayuhan nga po lahat na magsuot ho ng face mask ha, at iwasan po lumabas at pumunta sa mga lugar na apektado ng haze. Grabe no, yung haze talaga mapapa-haze ka na lang. Lalo yung mga salation natin na gustong, ano, no, gustong lumabas sana ngayon. Pero lalo na yung mga hindi po maiiwasan, yung mga lalo na yung mga Star Nation natin may mga pasok ngayong araw na ito. Di ba? No choice tayo. So, wag natin kalimutan, ha? Magsuot tayo, Star Nation, ng face mask. Dahil nga, posible pong na nakaka-apekto sa ilang bahagi ho ng National Capital Region, Calabarzon at Mimaropa, ang haze po ha, na maaari po may kaugnayan ay sa patuloy nga ho ng mga sunog sa Kalimantan, Indonesia. Ayon po yan mismo sa DNR-EMB at sa pinakauli nga hong air quality monitoring ng EMB-NCR, ilang lugar ho sa Metro Manila ang nakapagtala nga ho na mataas na antas ng polusyon sa hangin, kabilang po mga lugar na nasa kategoryang very unhealthy. Noong saan ho nasa 150 hanggang 200 ang air quality index. Kaya katulad na lamang po dyan po sa Quezon City, maging sa Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan City, Taguig at Valenzuela. Samantala, Star Nation, pinakamataas na naitalang air quality index ang Parañaque City na umabot po sa antas na acutely unhealthy o nasa 201 hanggang 300 na air quality index. E bate nga po sa air quality classification, maaaring magkaroon po ng masamang epekto sa kalusugan ho ang ganitong antas ng polusyon. Kaya Star Nation, mahalagang limitahan ng matagal na pagkakalantad sa maruming hangin, lalo na po para sa mga sensitibong individual. At the same time, patuloy ho Star Nation na minomonitor ng DNR-EMB ang kalidad po ng hangin sa pamagitan ng kanilang air quality monitoring station upang matukoy ang lawak ng haze at ang posibleng epekto nito sa publiko. At the same time, Star Nation, naglabas na rin ng air quality advisory ang Quezon City Government, partikular nga po para sa mga kabilang sa vulnerable groups, kaya ho sa mga bata, senior citizen, buntis at mga may karamdaman sa baga o puso. At pinapayuhan nga po silang magsuot ng face mask bilang dagdag na proteksyon. Eh, samantala nga, Star Nation, kahit nga ho na publiko na manatiling nakatutok sa mga susunod po na abiso ha, ng mga otoridad, kaulay nga ho ng kalidad ng hangin at iba pong posibleng epekto ng haze. Eh, di ba, kaninang madaling araw nga ho, nag-cancel na po ng pasok o dyan po sa lungsod ng Quezon o sa Quezon City simula hanggang grade 11 o hanggang grade 12. Yan, Star Nation, yung sinuspende ng klase o na pampublikong paralan dyan po sa Quezon City. Yan yung Child Development Centers, Kindergarten, Grade 1 hanggang Grade 12 at Alternative Learning System. Habang yung suspension po ng klase sa mga private schools at pagi sa higher education institutions ay nakabente naman sa desisyon ng pamunuan ng bawat paaralan. Aras Star Nation, Cebu, Kabuluan ng Pilipinas, 38 star minuto na makalipas sa alas 9 ng umaga, 9:38 in the morning. At balik-tugtugan tayo, ito pa rin po sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
4: 102.7 Star FM.
1: anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay!
5: Hi, Mae!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
6: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
7: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
7: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
9: Kampante ako. Basta Gardenia, masustansya.
10: Masigla ka sa ko.
11: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sakado 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
10: Masigla pa sa ko, basta Gardenia.
11: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
12: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
13: Cosay Mini Grocery. Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
14: Paro G Sari Sari Store. Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
12: Kabayan's Gotohan and Kainan. Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
13: Nolis Tindahan. 39 ND Valderrama Street, Pasig City.

0: nagundong na sa buong Metro Manila.
1: Point 7 Star FM, it's all for you!
2: Like mo! Share mo!
1: Para sa Star Asia, Subuka Blue na Pilipinas, Shower Philippine Standard Time. 36 na Star Minuto na makalipas sa alas 11 na umaga, 11:35 in the morning! Happy, happy lunchtime ho sa mga Star Nation natin. Nasa mga oras ito, kumakain na kanilang tanghalian. Eat well and enjoy and kiss. Sarap, sarap. Hello po sa mga Star Nation natin. Na masarap yung ulam ang mga mainit na sabaw. Samaan pa ng gulay. Ay, talaga naman. Mapapa. Ah. Di mo alam kung umigo pala sa ba uminom ng ng soda. Ay, grabe yung weather natin ngayon, no? Para pwede natin sabihing fair weather, di ba? Hindi mainit at hindi rin naman maulan. Pero yan nga, Star Nation, ha? Dito po sa Metro Manila, wala po nakaka-apekto ng anumang pong tropical depression or tropical storm. Yan, dito sa ating bansa. At ang kapekto na sa atin ay Southwest Monsoon. Yan, bagamat meron tayong binabantay at binomonitor na Tropical Depression Pilandok na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility, wala naman po ito epekto yan sa ating bansa. Ngayon din, yung mga binabantay po natin nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang Tropical Storm Saudel na dating Bagyong Obet at yung isa pong Tropical Depression na nasa labas ng ating bansa. Kaya sa mga Star Nation natin, huwag natin kakalimutan na magdala pa rin ng payong, tubig, iwas dehydration at syempre parang awa mo na huwag mo kakalimutan ng iyong mahabang-mahabang pasensya. Panigurado, kapag nakalimutan yan, ako sinasabi ko sa iyo, marami kang makakaaway. Ay, speaking of gulay na may sabaw, ay, sa mga Star Nation natin, yung mga gustong kumain ng gulay pero ayaw nito, ano daw? Yung gusto mo kumain ng gulay pero parang ayaw mo siyang tikman. Parang gusto mo lang tiknan. Baka ito yung version ng the more you hate, the more you love. Ay! Oo, magkawag-alala. Diba, hindi mo naman kailangan hindi mo naman kailangan biglayan ng sarili mo na maging gulay lover ka sa isang kainan lang. Parang ano lang yan, parang love life lang yan. Hindi mo kailangan pilitin ng iyong sarili na mali ng isang tao. Katulad rin sa gulay. Kumbaga, kailangan mong subukan. Subukan mo na munang tikman ng kaunti sa bawat pagkain mo. At the same time, piliin mo rin yung mga gulay na sa tingin mo mas kaya ng panlasa mo. Diba, ano ba yung mga pwedeng panlasa na kaya mo na gulay? Like for example, kalabasa. Diba? Katulad ng carrots. Mais. Mais, ha? Medyo yung mais, pwedeng okay na okay ka dun. At sayote. Yan yung kapag bibili ka sa tindahan. Tapos sasabihin sa'yo nung nagtitinda, ano sayote? pwede mo rin ihalo yung gulay. Sa paborito mong ulam, diba? Gawin mong soup, ginisa, o din naman kaya pwede mong i-bake para mas masarap at mas katanggap-tanggap sa panlasa mo. Antonio, paano kapag yung paborito ko, chicken? Fried chicken with carrots and tomato. Carrots and potato. di ba? Huwag mo din piliting ubusin, ha? Malaking plato. Pwede ka magsimula pagka kukuha ka ng gulay. Magsimula ka lang ng malita portion at unti-unti mo dagdagan habang nasasanay ka. Diba? Kasi mahalagang gulay, Star Nation, sa ating kalusugan dahil may taglay itong vitamins, minerals, at fiber. Kung saan ay makakatulong ito sa pangkalahatang kalusugan natin. Ha? At syempre, tandaan lang, hindi mo kailangang ma-in love agad sa gulay. Ha? Minsan, kailangan lang ng second chance. Uy! Pati ba naman sa gulay, may second chance, ha? Kaya kung dati ay no gulay, please. Baka balang araw, baka sabihin mo, one more gulay, please. No? Yan ang magiging hirit mo, no? So kumbaga, ganun din sa mga sa mga chikiting bagets na hindi na sanay na kumain ng gulay. Subuk-subukan nyo po mga mommies at daddies na paunti-unti lang. O, sooner or later, marirealize nila na ay masarap pala ang gulay. Been there, done that. Aras na nation sa mukha buluan ng Pilipinas. We got 41 star minutes after 11 in the morning. Dire-diretso na po at matugtugan sa ating Star Hits Express. Ito pa rin po sa inyo himpila nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: 102.7
4: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
5: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
4: Syngenta, bringing plant potential for life.
5: Pure Gold, always panalo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
5: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
4: Syngenta, bringing plant potential for life.
5: Pure Gold, always panalo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
8: Kapit bahay!
9: Hi, Mare!
7: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
8: Kapit ka dyan!
7: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
8: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Sarsaya Oyster Sauce, 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
4: Gardenia, isang empty plastic ng any love variants and sizes.
5: Omega Painkiller, isang cap o label in any size.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Mas malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Grand Runa sa Sabado, September 5.
4: Grand Prize, 1 million pesos in cash.
5: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations.
4: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
5: Kaya habol pa kayo ng maraming-marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
4: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
5: Huwag kalimutan, Grand Runa sa September 5, 2026.
4: Sabado, alas 3 ng hapon.
5: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The hits. You're on Star Hits Express.
2: Star Hits Express
3: on Star FM. Star FM.

0: 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines, your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw tayo ng Martes, magkakabumbo. Unang araw ngayong buwan ng Setyembre 2026. At sa ating pong pagsisimula sa ating Christmas countdown, meron na lamang tayong 115 days bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, abangan sa ating weather update mamayang bagyong Pilandok lumakas pa bilang tropical storm at ang hanging habagat naman patuloy na nagpapaulan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Si Armed Forces of the Philippines Colonel Buransing humarap na sa impeachment court ngayong araw habang si Senator Escudero nagpaliwanag naman sa kumalat na larawan ni Limuel Ortonio na muna'y gumagamit siya ng earpiece noong tumestigo sa korte. Sa ibang mga balita, ilang lugar sa National Capital Region nakaranas ng very unhealthy na kalidad ng hangin ngayong araw. At sa mantala, dyan sa may House of Representatives naman, mahigit 10 bilyong piso na pondo ng Office of the President para yan sa 2027, agad na inaprubahan ng House panel sa loob ng 15 minutes. Abangan din sa ating provincial report mamaya, hal na pong kabahayan nasira dahil sa ipo-ipo at malakas na pagulan dyan sa may Ilocos Sur. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Umarap si Colonel Manaro Semburansing II sa impeachment court sa ika-20 trial day laban kay Vice President Sara Duterte. Si Colonel Buransing ay isa pong senior officer mula sa Armed Forces of the Philippines bilang Assistant Chief of Staff ng Civil Military Operations sa ilalim po ng 1st Infantry Tabak Division ng Philippine Army. Dati siyang tumestigo sa House Committee on Justice noong tinatalakay pa lamang ng House panel ito hong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa House Prosecution Panel, ang naturang opisyal ay may kaalaman ukol sa mga programang ipinatupad ng Office of the Vice President na muno'y pinunduhan sa ilalim ng confidential and intelligence funds ng naturang opisina. Kabilang dito ang Youth Leadership Summit na isinagawa ng Armed Forces at ng Philippine Army sa tulong yan ng Office of the Vice President dyan sa may bahagi ng Mindanao at iba pang mga ahensyang tumulong. Isinagawa ito upang maiwasan ng umano'y pagkaka-recruit ng mga kabataan ng makakaliwang grupo. Samantala, sa pagsisimula ng Day 20 ay dilinaw ni Senator Escudero ang kumalat na larawan na umano'y nagpapakitang merong earpiece itong si Limuel Ortonio, ang dating Assistant Vice President or Assistant Secretary ng Office of the Vice President na tumestigo ukol sa pagpapalabas ng confidential at intelligence fund sa ground level. Ayon kay Senator Cheese, hindi totoong may earpiece itong si Ortonio at sa halip ay isa lamang AI o Artificial Intelligence Generated Picture ang lumabas na larawan. Binigyang diin ni Senator Cheese na hindi papayagan ng Senate Impeachment Court ang paggamit ng mga testigo ng earpiece para lamang daw madiktahan o masabihan sila ukol sa kung ano ang mga dapat sasabihin. Sa kaugnay pa rin pong development, update ho tayo mga kabumbo sa nagpapatuloy pa rin pong trial day number 20 ho tayo at week number 9. Kasalukuyan pong naka-break, lunch break ang Senate Impeachment Court at inasang babalik mamayang alas 12:45 ho ng katanghalian. Update ho tayo mula dyan sa Senate Impeachment Court sa pamagitan ni Bombo Jello Aganan.
3: Yes, Bombo Genesis, natapos na nga ang direct examination ng House Prosecution Panel dito kay Colonel Manaro Buransing dito sa unang part ng pagdinig ngayong Day 20 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tunguhin natin, Bombo Genesis, ang mga naging highlights nitong pagdinig sa nitong first part. Ano? Unang-una dyan, Bombo Genesis, bago nagsimula ang pagdinig ay tumayo muna itong si Senator Judge Tito Soto, ano, at para linawin itong paggamit ng mga aliases kung saan ipinunto ni Soto ang Republic Act 6085 o ang pagkakaiba ng alias sa fictitious name. Aniya pinapayagan ng aliases kung may totoong pagkakakilanlan ang gumagamit nito. Otherwise, kung wala naman Bumbo Genesis, ay matuturing itong fictitious name. At iginit ni Soto na hindi siya tumayo dahil hindi aniya nabigyan ng pagkakataon si Attorney May Divina Gracia noong nakaraang pagdinig na may paliwanag itong bagay na ito. Kumpleto naman Bumbo Genesis doon sa sinasabi mo kanina na paglilinaw ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero tungkol sa di umano'y earpiece na suot nitong si Ortonio. Nilinaw na nga na hindi iyon totoo at artificial intelligence lamang ito at hindi daw ang larawan daw na iyon ay hindi mula mismo sa impeachment court. Dahil dyan, Bumbo Genesis ay naghigpit na itong si Presiding Officer Escudero kung saan nagpalabas ito ng mga kautusan kabilang ang bawal na sa lahat ng testigo habang nagbibigay ng testimonya ang pagkakaroon, pagsuot, paggamit o pag-access ng cellphone, smartwatch, earpiece headset, smart glasses at iba pang device na maaaring gamitin sa pagpapadala o pagtanggap ng komunikasyon. Bawal din silang tumanggap o tangkaing tumanggap ng anumang communication, suggestion, sagot, signal, mensahe o prompt mula sa sino mang tao nasa loob man o labas ng session hall at sa anumang paraan. Maging sa panahon ng recess, Bumbo Genesis, hindi maaaring talakayin din ng testigo ang nilalaman ng kanyang testimonya sa sino mang tao hanggang sa formal siyang ma-discharge sa pagtitistigo. Tanging mga kinakailangang medical, accessibility, interpretation o evidentiary device, gayon din ang konsultasyong walang kaugnayan sa substance ng testimonya ang maaaring payagan, ngunit kailangan muna ng prior approval ni Presiding Officer Escudero. Kanina nga, Bumbo Genesis, nakita natin yan kung saan sinita agad nitong si Presiding Officer Escudero, si Colonel Buransing, dahil na rin sa manifestation nitong si Attorney Bakwel ng Defense Council, ano, na kumakausap itong si Colonel Buransing sa kanilang lawyer o itong lawyer ng Armed Forces of the Philippines. Tungon naman natin, Bumbo Genesis, ang mga testimonya nitong si Colonel Buransing kung saan lumabas at iginiit ng opisyal ng Armed Forces of the Philippines na itong isinagawang aktibidad ng kanilang division o itong 1st Infantry Tabak Division ng Philippine Army sa Mindanao, Bumbo Genesis, na tinatawag nilang Youth Leadership Summit ay walang pondong natanggap mula sa kahit anumang ahensya na kabilang dito sa activities na sinasabi, particular na Bumbo Genesis sa Department of Education. Pinaliwanag dito si Buransing na ang pondo ay pinupondohan ng local government unit itong para sa mga bata at itong mga ahensya naman ay kanya-kanyang gumagastos para sa kanilang magiging gastos. Gayon din itong Philippine Army, kaya hindi niya maisabi o wala siyang aniyang prior knowledge o kaalaman kung gumamit man ng confidential funds itong Department of Education. Na-question din kung bakit naglabas itong si Buransing ng certification dito sa Department of Education at ang paliwanag dito ng testigo, Bumbo Genesis, halos lahat naman daw ng mga ahensya na kasali doon sa ginawang activities ay humihingi ng certification, kung kaya't naglalabas siya ng certification, pero patunay lamang aniya ito na naging successful ang ginawa nilang Youth Leadership Summit. So sa kabuuan, Bumbo Genesis, kung isa-summarize natin ang naging testimonya nitong si Colonel Buransing, binigyan din niya na walang pumasok, walang nakuha o kahit anumang pondo na ibinigay mula sa Department of Education o kahit anumang ahensya na kasali doon sa activities ang nakuha o natanggap itong kanilang particular na division, Bumbo Genesis, ano. Kung matatandaan rin natin, Bumbo Genesis, na binalikan din ng prosecution ang ilang transcript o videos mula sa pagdinig ng House Good Governance and Public Accountability kung saan una na itong pinatawag si Colonel Buransing, ano, at doon, Bumbo Genesis, muling lumabas sa mga testimonya nitong si Undersecretary Nolasco Mimfin na ang pag-request ng certification ay mula sa utos nitong si Attorney Michael Poa na dating nagsilbing spokesperson at undersecretary din sa DepEd. Sa paliwanag ni Poa kung bakit humingi siya ng certification, dahil umano doon sa inilabas na AOM, yung audit observation memorandum ng COA, kung saan hinihingan siya o hinihingan itong Department of Education ng proof of rewards at naisip niya nga na naisip niya umano na maaaring gamitin yung mga ginawang activities ng nitong yung Youth Leadership Summit na kasama itong DepEd Bombo Genesis.
2: Okay. Medyo aggresibo si Attorney Limuel kanina, no? Bombo Jello sa pag-object dun sa ilang mga katanungan. In fact, nakapag-register tayo ng hindi bababa ng 20 na mga or 30, no, na mga objections from Attorney Bacuel. Doon sa ano, doon sa pag-usad ng trial mamayang hapon, siya pa rin, ano, yung magsasagawa ng cross-examination. And sa part ng house panel, may inasaan pa silang ipepresenta kapag ka medyo short lamang yung magiging cross-examination mamayang hapon.
3: Tama ka dyan, Bombo Genesis, sapagkat si Attorney Bacuel lang ang unang tumayo dito para sa defense counsel, ano? So siya na ang magko-cross examination dito kay Colonel Buransing. At tama ka diyan, Bombo Genesis, naging agresibo nga itong si Attorney Bacuel, at ang karamihan sa mga objection nito ay silang ayunan o sustained nitong si presiding officer Escudero, ano? At kaugnay naman, Bombo Genesis, doon sa tinatanong mo kung matatapos ba agad itong cross-examination, at aabangan natin yan kung magiging mabilis lang ang pagtatanong nitong si Attorney Bacuel dito kay Colonel Buransing. At syempre, Bombo Genesis, pagkatapos itong cross-examination, maaaring mag-redirect pa itong house prosecution, at maaaring mag-recross ulit itong defense counsel, at doon na rin papasok ang mga interjection o clarificatory question ng mga senator judge na gustong magtanong, ano? So hindi natin masisiguro kung papasok pa ba itong si Colonel Magtanggol Panopio ngayong araw, Bombo Genesis, pero kung sakaling maging mabilis lang ang proseso mamaya sa cross-examination nitong si Attorney Bacuel, ay maaaring magkaroon ng dalawang testigo ngayong araw, Bombo Genesis.
2: Pero andyan ba si Colonel Panopio?
3: Kung makikita mo kanina, Bombo Genesis, nandun siya sa gallery, ano? Matatandaan naman natin na nirequest na yan ni Senator Judge Juan Piloping Lacson na kung maaari ay maging present na itong mga nakasampina na testigo dito sa gusali ng Senate, kahit na hindi pa naman sila kailangang isalang ngayong araw. Nang sa gayon na kung may mga instances nga na mabilis yung proseso, ay maisalang sila kaagad para mapabilis itong proseso ng impeachment trial, Bombo Genesis.
2: May ano ba, may nababanggit ba ang House Panel, Bombo Jello, kung pipilitin na lang ipasok si Colonel Panopio? Kasi ang target is kung pwedeng makadalawang witness kahit pa paano, ipasok na sa isang araw. Ano? Yan din ang nababanggit ng House Panel. Pero kanina, may statement ba sila dyan kung meron man nabanggit sa inyo sa mga Senate Beat Reporter?
3: So ngayon, Bombo Genesis, ay kukumpirmahin pa natin yan. Ano? Pero kung matatandaan natin ang sinabi ni Representative Gerbel Luis Trono nakaraang pagdinig, as much as possible, as much as kaya na magkaroon ng dalawang witnesses isang araw upang nga mapabilis itong impeachment trial, ay talagang isisingit o isasalang nila kung mapapabilis man itong proseso, Bombo Genesis.
2: 15 na Senator Judges yung dumalo kanina. Ano nangyari dun sa iba, Bombo Jello?
3: Katulad ng sinasabi ko kanina, Bombo Genesis, ano, may mga nalilate na mga senator judge, lalo na yung mga malalayo dito sa Pasay, kung saan ito kung saan yung lokasyon nitong Senate, Bombo Genesis, ano. Pero karamihan naman sa kanila ay nakakahabol naman. At yun nga yung sinasabi ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, na wala namang problema kung maliit itong mga senator judge natin, as long as makadalo sila dito sa trial. At ang kinakailangan lang naman dito ay magkaroon ng quorum para mabuksan itong pagdinig, Bombo Genesis.
2: Ulit? Sino yung late ulit, Bombo Jello?
3: Bombo Genesis?
2: Sino ulit yung late sa kanila?
3: Kanina, Bombo Genesis, bago magsimula ang trial, napansin natin na wala pa itong sila Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, ang kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano, at may mga ilan din mula dito sa Senator from Majority Black, Bombo Genesis, ano, na nakahabol din naman, katulad nitong sila Senator Kiko Pangilinan, Bombo Genesis.
2: Lagi na lang nalilit yata si Senator Cayetano, no? Senator Alan, pero sa mga nakalipas ng mga araw. Pero anyway, update pa rin tayo sa mga susunod na mga araw. Kaugnay pa rin po dito sa presence ng mga senator judges. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Jello.
3: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Update po tayo sa panig ng defense team. Mula pa rin po dyan sa may Senate Impeachment Court na riyan sa ating remote studio, si Bombo Jaira Hanggayo. Bombo Jai.
4: Yes, Bombo Genesis, inilahad ni Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Bronsing II na nagmula sa iba't ibang sources itong pondo para sa mga lumahok sa Youth Leadership Summit o itong YLS noong taong 2023. Anya para sa mga kabataan o kalapamahalaan ang umaako sa kanilang gastos habang kanya-kanyang tanggapan naman ang gumagastos para sa mga lecturer at participant mula sa ibang government agencies and stakeholders. Ating balikan no, yung video kanina, Bombo Genesis, ng pagtestigo ni Colonel Bronsing II sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability na ipinalabas sa impeachment trial.
5: Yes. You were using the fund of the Philippine Army. You confirm
6: yes,
5: that?
6: Yes, Mr.
5: Are
6: Chair.
5: Are you sure?
6: Sir. Yes, Mr. Chair.
5: For the 8 YLS
6: yes,
5: that Mr. were Chair. Conducted, you used the fund of the Philippine Army.
6: For our participants, we used our the Philippine Army. For the students, they used the local government unit funds, Mr. Chair.
5: Okay, that is clear. Mr. Chair, I just wish to manifest the statement of Colonel Bronsing that during the Youth Leadership Summit, for the military, they are using their military fund, and for the children or the youth, they are using the LGU fund.
6: Mr. Chair, if I may,
7: please continue.
6: Yes, they use since they use the some use the provincial local government funds, and the municipalities, some delegates also are using the municipal LGU funds, and for the participants from the other stakeholders from DepEd, from Bidea, from the police. Of course, they use their own funds. So it's really a multi-stakeholder.
5: In other words, Mr. Chair, a lot of offices and agencies are using their respective funds for intelligence in conducting the Youth Leadership Summit. This is your statement, Colonel Bronsing.
6: I didn't say intelligence funds, ma'am. What I said was, like for instance, for their billeting, for the hotel, they have to pay from their own agency funds. For their food, they have to pay.
5: What is clear, there are different offices
6: involved
5: who shoulder their respective expenses.
6: Yes, Mr.
5: For
6: Chair.
5: The purpose of Youth Leadership Summit.
6: Yes, tama? Mr. Chair, yes.
5: In other words, it is not only the DepEd.
6: Yes, Mr. Chair.
5: Who spends its confidential fund?
6: I have no knowledge of what their source of funding is.
5: But in as far as you are concerned, kanya-kanyang gastos KKB. Ang iba't ibang opisina.
6: KKB po.
5: And for the children, the youth, you said it is being shouldered by the LGU. Tama?
6: Yes, Mr. Chair.
5: Thank you, Colonel.
4: Sa nagpapatuloy na impeachment trial, muling iginiit ni Colonel Bronsing na walang pondong natanggap ang 1st Infantry Division ng Philippine Army mula sa Department of Education para dito sa Youth Leadership Summit at Information Education Campaign Activities noong 2023. Tinanong din siya no, ni Private Prosecutor Attorney Rinaldo Robles kung nakatanggap ang kanilang unit ng confidential funds mula sa Office of the Vice President of Vice President Security and Protection Group para sa mga naturang aktibidad. Ngunit sinabi niyang wala rin pondong inilabas mula sa anumang government agencies para sa 1st Infantry Division noong 2023. Muling iginiit ni Colonel Bronsing na walang pondong inilabas mula sa anumang government agencies para sa 1st Infantry Division. Balikan natin yung pagsasagawa ng direct examination ni Attorney Robles dito kay Colonel Bronsing.
8: Gaano po kalaki ang funding by way of confidential funds na ipinrovide ng DepEd para sa YLS at IEC activities nyo noong 2023?
6: There was no funding released to the 1st Infantry Division from DepEd, sir, and of any source, sir.
8: How about funding by way of confidential funds provided by the offices identified with the respondent Vice President Sara Duterte, particularly the OVP, Office of the Vice President, or the Vice President Security and Protection Group, or VPSPG? Were there funding provided from those offices for your YLS and IEC activities in 2023?
6: For 2023, sir, there were no funds from any government agency released to the 1st Infantry Tabak Division, sir.
4: Dinagpa ni prosecution witness Colonel Burunsing na walang pondong natanggap ang 1st Infantry Tabak Division mula sa anumang government agency para sa mga aktibidad ng Youth Leadership Summit at Information Education Campaign. Ayon dito sa testigo, kabilang dito ang mga pondong mula sa mga tanggapan na konektado kay Vice President Sara Duterte gaya ng Office of the Vice President, Department of Education at Vice President Security and Protection Group. Ipinaliwanag din ni Colonel Burunsing na ang Interagency Technical Working Group yung nagpapasya kung saan isasagawa itong Youth Leadership Summit at Information Education Campaign. Anya, kabilang ang Department of Education sa nasabing Technical Working Group. Narito, pakinggan pa natin ang mga kaganapan kanina sa impeachment court.
8: I was asking you about confidential funds. Now, let me ask you about funds in general, confidential or otherwise. How much funding was provided or downloaded to your unit by the DepEd for your conduct of the YLS and IEC activities in 2023?
6: As I earlier said, sir, no funds whatsoever or any amount was downloaded to the 1st Infantry Tabak Division for 2023 for the Youth Leadership Summit and Information Education Communication Campaign, sir. Okay. By any government agency, sir.
8: Okay. Doon po sa, para lang maliwanag, itatanong ko na rin po sa inyo, although in general nasagot nyo na rin, no? How much funding other than confidential funds was provided or downloaded by to your unit by the offices identified with the respondent vice president, like the OVP or VPSPG, for your conduct of the YLS and IEC activities in 2023?
7: Objection, Your Honor. Ask and answered.
8: It's a different question, Your Honor.
9: Ask and answered, counsel. Objection is sustained. Move on, counsel.
8: Sir, referring to the YLS and IEC activities you conducted in 2023, who decided when and where to conduct those, where to conduct those activities?
7: As in answered, Your Honor.
8: No, Your Honor.
9: I'll allow it, counsel. I don't recall witness having answered that.
6: Yes, sir. So it is the Interagency Technical Working Group, sir, that decides a specific, but it has already been program for like for instance a single province, sir, but a specific municipality will be decided by the Interagency Technical Working Group.
4: Yan ang mga naging kaganapan kanina, no, sa impeachment court sa puntong ito ng Article 1 sa pagtutok din ng Bombo Radio Philippines, no. Lumilitaw na tatlong magkakaugnay na katanungan ang sinusubukan na sigutin dito ng impeachment court. Una, yung legal ba ang paggagamitan ng confidential funds? Ito ang nakatutok sa Joint Circular 2015-01 at sa Commission on Audit Findings. Pangalawa dito, talaga bang ginamit ang confidential funds para sa mga aktibidad na nakalista sa liquidation? Dito nagiging mahalaga naman ang testimonya ng mga special disbursing officer, military officials, kagaya nito ni Colonel Burunsing at iba pang witnesses. At pangatlo, kung sapat ba ang ebidensya para maugnay ang mga gastusing ito sa pananagutan ng Vice President. Ito yung mas malaking constitutional at impeachment na katanungan, no. At sa testimonya ni Colonel Burunsing, lumilitaw na hindi sapat na patunayang naganap ang isang aktibidad lamang at kailangang maipakita rin kung sino ang nagpondo, magkano ang ginastos, saan ang galing yung o saan ang galing yung pera at kung ano ang confidential funds na ginamit dito. Yan yung maaring maging mahalagang battleground habang nagpapatuloy rito yung Article 1, usapin sa Article 1 at abangan din natin mamaya sa pagbabalik dito ng impeachment trial dito laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jaira Hanggayo and this is Bombo Radio Philippines. the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bumbo!
2: Meron na tayong 25 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan po mamaya ang mga kabombo ang pagbabalik ng trial laban sa pangalawang pangulo. Day number 20 ho tayo, week number 9 sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Alas 12:45 ang inasahan pong pagbabalik ng trial proper at inasang diretso na ho ito sa cross-examination ng defense team. Pero bago ho yan, update po muna tayo sa nagpapatuloy pa rin na pagtalakay ng House of Representatives o mababang kapulungan dito po sa panukalang pondo para sa 2027. Inabot lamang daw ho ng 15 minutes ang pagtalakay dun sa pondo ho ng Office of the President at mahigit 10 bilyong piso ho yan. May live report si Bombo Analy Soberano.
10: Bombo Genesis, lusot na sa House Appropriations Panel ang panukalang mahigit 10 billion budget ng Office of the President para sa fiscal year 2027 sa loob lamang ng 15 minuto matapos bigyan ng parliamentary courtesy ng House of Representatives sa kabila ng pagtutol ng ilang minority lawmakers. Si Executive Secretary Ralph Rektong ang humarap sa Appropriations Panel para idepensa ang mahigit 10 billion na budget ng Office of the President. Ipresenta ni E.S. Recto ang panukalang budget ng Office of the President na nagkakahalaga ng 10,155.758 billion pesos na anyay 64% na mas mababa kaysa sa budget na inilaan ng tanggapan noong 2026. Paliwanag ni Recto, malaki ang pagbawas ng budget ng Office of the President para sa fiscal year 2027. Sumasalamin lamang ito na mas mababa ang pangangailangan ng kanilang operational unit. Malaki ang budget nitong 2026 dahil sa hosting ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations, kung saan wala namang karagdagang pondo na kakailanganin para sa susunod na taon. Naniniwala si Recto na sapat ang nasabing pondo upang matugunan ang mga pangangailangan sa panahong sabay-sabay na kinakaharap ang mga hamon sa loob at labas ng bansa, kabilang ang mga tensyong geopolitical at kaguluhan sa Middle East, mga bagyo, El Nino at iba pang kalamidad. Pagingan natin si Executive Secretary Ralph Recto.
11: Your Honors, we recognize that public funds are not the government's money. They are the people's money earned through their hard labor and entrusted to us in the expectation that the government will uplift their lives. That is why fiscal discipline and accountability remain central to the operations of the President. For fiscal year 2025, the Commission on Audit issued the Office of the President an unmodified opinion. This is the highest audit opinion an agency may receive and the OP's third consecutive unmodified opinion since 2022. This means that based on COA's independent audit, the OP's financial statements were presented fairly in all material respects and in accordance with applicable public sector accounting standards. This is a badge of good housekeeping. This is proof that the Filipino people's money is accounted for and that their trust is respected. Rest assured, we crafted the proposed budget strictly within the parameters and processes established by the DBM. We sought no special treatment. We submit this proposal with full respect for Congress's constitutional authority and with readiness to answer your questions. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas.
10: Matapos ang naging presentasyon ni Executive Secretary Recto, naghahain ang kanyang motion, si Minority Leader Marcelino Libana na bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the President kung saan tinatapos na ang interpellation na sinigundahan naman ni Senior Deputy Speaker Representative Ferdinand Fernandez. Pakinggan natin ang magkasunod na payag ni Minority Leader Libanan at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez.
12: That we extend the institutional and interbranch courtesy to the Office of the President for the budget of fiscal year 2027, subject, however, to some manifestations by some members of the minority, most especially that the Office of the President is represented by no less than our dear colleague, E.S. Ralph Recto, whose brilliance and hard work we know fully well. Mr. Chair, I therefore move to terminate further deliberations and further discussions on the budget of the Office of the President.
13: Okay, thank you very much for that motion, Honorable Libanan. May we now recognize Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez.
14: Thank you, Mr. Chair. On behalf of the majority, we join the minority and move that the committee extend constitutional and interbranch courtesy to the Office of the President and terminate further discussion and interpellation on its proposed fiscal year 2027 budget. I so move.
10: The man pumutol si Acting First Party List Representative Antonio Quino sa motion at iginiit na dapat nang alisin ng Kongreso ang tradisyon na parliamentary courtesy sa mga pagdinig tungkol sa budget upang mapanatili ang transparency at pananagutan. Matapos ilagay sa butuhan ng usapin, 37 members ng komite ang bumoto pabor sa pagpapalawig ng parliamentary courtesy habang 5 mula sa minorya ang bumoto laban dito. Ipinaliwanag naman ni na Representative Benoico, Elijah Fernando, Sara Elago, Iris Montes at Tino ang kani-kanilang pagtutol. Binigyang diin nila na dapat masusing suriin ang budget ng Office of the President. Tinapos ni Representative Garcia, Senior Vice Chairperson ng Komite, ang pagdinig. Anya, ang mga tanong hinggil sa panukalang budget ng Office of the President at iba pang usapin ay sasagutin na sa plenary session. Pakinggan natin si Representative Antonio Tino.
15: Ito na naman po tayo. May motion na naman para sa parliamentary courtesy para sa Office of the President. Ibig sabihin, hindi na daw magtatanong ang Kongreso tungkol sa budget na ipinepresent ng Office of the President. Alam niyo po, katulad ng sinabi natin last year, dapat ibasura na ng Kongresong ito ang parliamentary courtesy, lalo na sa usapin ng budget. Ang gusto ng taong bayan ay transparency. Kailangang patas. Dapat patas ang Kongresong ito sa application ng prinsipyo ng transparency. Lakas ba ka-demand ng Kongresong ito ng transparency para sa Office of the Vice President? Dapat ganun din para sa Office of the President. Lalo pa ngayon, dahil ang taong bayan gustong marinig ang paliwanag ng Office of the President sa pagkakasangkot ng presidente at ng mga cabinet officials niya mismo hinggil sa issue ng flood control. Kailangang magpaliwanag ang Office of the President kung bakit halos kalahati ng kanyang budget ay confidential and intelligence funds.
16: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montano Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Bombo Weather Update!
2: Oras natin magkakabombo, meron na lamang ho tayong 25 minutes bago po sumapit ang launa ho ng hapon. Sa atin pong weather update, lumakas pa ang bagyong Pilandok at ngayon po ay isa na itong ganap na tropical storm mula sa pagiging dating tropical depression. Sa huli pong monitoring ng State Weather Bureau, natukoy ang lokasyon po nito sa layong 1,060 kilometers. Yan po sa silangan ng extreme northern Luzon. At taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang sa 65 km per hour. Pero yung pagbungso nito, umabot na ngayon ng 80 km bawat oras o 80 km per hour. Halos hindi po gumagalaw ang naturang bagyo sa hilagang silangan po na baybayin na saklaw ng extreme northern Luzon. Pagkano wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi po ng Pilipinas, nasasaklawan ng naturang bagyo ang hanggang sa 580 kilometers mula sa gitna. Ito ay 580 kilometers na diametro. Sa ngayon, ang southwest monsoon, magkakabombo, ang nakakaapekto sa maraming lugar sa Pilipinas at nagdadala ng malawakang pag-ulan, ngunit hindi gaanong kalakasan tulad po ng mga nakalipas na mga araw. So, ang tabay lamang po sa Bombo Radio Philippines at sa Star FM, pwede po ninyo kaming sundan sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations sa pamagitan po ng ating social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at of course sa ating www.bomboradio.com para po sa updated na detalye dito po sa ating lagay ng panahon. Samantala, nakaranas din ng hindi magandang kalidad ng hangin ang maraming lugar sa Metro Manila batay po sa monitoring ng Department of Environment and Natural Resources sa pamagitan ng Environmental Management Bureau. Sa monitoring nga ng naturang ahensya, dito po sa National Capital Region, umabot pa rin sa 2.5 o PM 2.5 ang naitala pong antas ng hangin sa malaking bahagi ng Metro Manila. Ibig sabihin po nito, merong 2.5 particulate matter dito ho sa Metro Manila. Nangangahulugan po itong mataas ang presensya ng tinatawag na microscopic solid particles at liquid droplets sa mga nalalanghap na hangin sa National Capital Region. Ayon pa sa ahensya, umaabot sa very unhealthy at acutely unhealthy level ang hindi po magandang kalidad ng hangin sa Capital Region at hindi ito akma. Maaari pong may kaugnayan ang pagtaas ng PM 2.5 sa usok at haze na nagmula sa patuloy na sunog sa may bahagi po ng Kalimantan sa Indonesia na tinatangay daw ng malalakas na hangin patungo sa Pilipinas. Pinapayuhan naman ng publiko na limitahan ang matagal na pananatili sa labas ng bahay. Sa kaugnay pa rin pong development, naglabas din ng babalang Civil Defense Office at mga lokal na pamalaan sa publiko, particular na sa mga residente sa Metro Manila at mga karating na lalawigan, mag-ingat daw laban sa mababang kalidad ng hangin, dulot po ng makapal na haze o usok na nagmumula sa forest fires sa Kalimantan sa Indonesia. Ayon kay Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro, ang makapal na usok mula sa wildfire sa Indonesia ay pumasok sa Pilipinas matapos ng tangayin ng umiiral na hangin patungo sa rehiyon. Dahil po rito, maging ang ilang lokal na pamalaan ay naglabas na rin ng kanilang sariling abiso. Pinaiwan ni Caloocan City Mayor Along Malapita ng mga mamayan na magsuot ng face mask kapag kalalabas ng bahay upang makaiwas sa posibleng epekto nito sa kalusugan matapos na makapagtala ng mas samang antas ng kalidad ng hangin sa kanilang lungsod, maging dyan sa may Kalakhang Maynila. Batay sa ulat, naitala nga ang makapal na layer ng haze sa nagpapalabo po ito sa skyline ng Metro Manila na malinaw din na nakikita mula sa Antipolo City sa probinsya po ng Rizal kaninang umaga. Paliwanag naman ng Department of Environment and Natural Resources, patuloy pong binabantayan ang air quality sa mga apektadong lugar, lalo na sa National Capital Region at dyan sa may bahagi po ng Calabarzon at Mimaropa. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang pagsusuri ng mga otoridad sa antas ng polusyon at sa kapal ng usok upang matukoy at mapaghandaan ang maging epekto nito sa kalusugan ng publiko at sa kalikasan. Update tayo, mga kabombo. Ang publiko binalaan po sa mapanganib na haze sa Maynila. Ang mga residente pinagsusuot na po ngayon ng mga face mask. My live report, si Bombo Grant Hilario.
3: Bombo Genesis, bigyang babalaan ng lokal na pamalaan ng lungsod ng Maynila ang publiko patungkol sa nararanas sa mapanganib at maruming kalidad ng hangin ngayong araw. Ayon kaya Manila Mayor Francisco Escomoreno de Bogoso na monitor ng kanilang air quality monitoring machines, ang hindi ligtas o unhealthy air quality sa Maynila. Aniyay, hindi lamang ito sa lungsod kundi maging ang buong Kalakhang Maynila ay tanan sa maruming kalidad ng hangin. Batay sa impormasyon, mula at nanggaling ito sa nagpapatuloy ng forest at land fires sa karating bansa na Indonesia kung kaya't pati ang Pilipinas ay apektado. Ating pakinggan ang alkalde ng lungsod ng Maynila na si Mayor Francisco Escomoreno Dumagoso.
17: Sa buong Metro Manila, ito po ay kaugnay sa isang nangyaring insidente sa ating kapitbansa sa Indonesia. At ito ay nakalulungkot na sitwasyon dahil tayo po ay mukhang naapektuhan na ng mga masasamang usok o masamang usok, no? At na-monitor po ng ating mga AQM or Air Quality Monitoring Machine sa buong Maynila, yung quality of air na meron tayo kahapon at lalong-lalo na ngayon.
3: Base sa naitalang record ng air quality monitoring station sa lungsod, naiulat ang very unhealthy na air quality index level sa ilang lugar, habang unhealthy for sensitive groups naman sa ibang parte ng Maynila kanina yung umaga. Ngayon pa man, binigyan din ni Mayor Scomorero Dumagoso na mapanganib at delikado ang marubing kalidad ng hangin, lalong-lalo na sa mga may edad at buntis. Muli natin pakinggan si Mayor Scomorero Dumagoso ng lungsod ng Maynila.
17: So ano po ang epekto nito sa atin? Ako ay napaka-delikado po, lalo na sa may mga precondition. Particular muna sa ating mga minamahal kong lolo't lola, no? Or sa ating mga buntis, sa ating mga mag-aaral, no? Na nasa kani-kaniyang paaralan, no? At sa lahat ng mamamayan, of course, no?
3: Dahil dito, hinimog ng alkalde ang publiko na magsuot ng face mask bilang proteksyon sa masamang epektong dulot ng hangin. Ano ay, kung wala namang importanteng lakad sa labas, ay manatili na lamang muna sa loob ng kanilang mga tahanan. Si Mayor Scomorero Dumagoso, alkalde ng Maynila.
17: Kaya po, ina-advise namin na hanggat kaya, hanggat maaari ay makapag-gumamit kayo ng mga protective tools or katulad ng mask. No? Importante na gumamit tayo ng mask. At hanggat maaari, ito ay doblehin ninyo dahil hindi po maganda ang hangin na ating malalanghap sa mga darating na oras. At pangalawa, kung kayo may mga precondition at kung wala naman po kayong mahalagang gagawin sa labas, stay indoor.
3: Bombo Genesis, kasalukuyan kapapasok lamang na impormasyon at update mula sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila ay base sa kanilang air quality index ay na-alerto sa fair ang sitwasyon o yung mismong kalidad ng hangin dito sa lungsod ng Maynila. Nag-uulat.
18: Bumugran.
3: Yes, Bombo Genesis.
18: Ano ibig sabihin yan? Medyo bumuti ba?
3: Bombo Genesis, ibig sabihin daw neto ay ibinababa na o yung walang babala sapagkat kanina yung na-monitor are yung unhealthy for sensitive groups o yung maaaring maapektuhan yung mga bata at may sakit na kinakailangang iwasan nasa labas ng matagal. Sumunod neto yung very unhealthy, sumunod ay ang acutely unhealthy at lalo-lalo na pinaka-mataas na alerto ay yung emergency. Eto, fair na daw ang sitwasyon sa kasalukuyan, Bombo Genesis.
18: Pero ano yan? Anong advice ng lokal na pamahalaan ng Maynila? Kailangan pa rin magsuot ng face mask?
3: Bombo Genesis, kinakailangan pa rin at hinimok pa rin ni Mayor Scomorero Dumagoso ang publiko na magsuot ng face mask. Sa katunayan niya kanina ay sinabi niya yung kung kaya o kung maaari ay mag-double mask niya kung pwede sapagkat niya hindi biro etong epekto sa kalusugan ng naturang mapanganib at maraming hangin na nararanasan. Bombo Genesis.
18: Okay, maraming salamat, Bombo Gran.
3: Nag-uulat mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
18: Meron na lamang ko tayong 16 na minuto bago sumapit ang alauna ho ng hapon. Abangan lumamaya, any moment from now, ay papasok na po ang impeachment court, mga kambo, para po sa pagpapatuloy pa rin ng day number 20. Ito hong trial, ngayon pong ikadalawampung araw na ng nagpapatuloy ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ibang mga updates po tayo, nanatili pong sarado ang ilang lugar dyan sa may Northern Luzon Expressway ngayon pong araw dahil pa rin po yan sa malawakang pagbaha. Bagaman bahagya ng bumuti ang sitwasyon kumpara po kahapon, nanatili pa rin daw ang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang bahagi po ng Northern Luzon Expressway dahil po yan sa tumataas na tubig dyan sa may Pampanga River hanggang sa kaninang umaga, mga kabombo. Pansamantala pong sarado sa lahat ng vehicle classes ang Santa Rita at Punilan northbound entry. Pansamantala rin pong isinara ang Libtong exit dahil po yan sa pagbaha sa local road. Lahat ng ito ay kumukonekta po, mga kabombo, sa National Capital Region via NLEX. Sa Candaba Viaduct, sa Tulaok at sa San Simon at San Simon Interchange sa northbound, bagya pong mabigat ang trapiko, habang sa southbound naman, heavy traffic o mas mabigat po ang trapiko ang nararanasan, lalo ho doon sa may Tulaok at San Simon Interchange. Dahil pa rin po sa pagbabalik na po ng maraming sa mga kababayan po natin kasunod ng long weekend. Sa kabilang banda, passable na rin ang lane 1 sa lahat po ng uri ng sasakyan sa may Tulaok, habang para lamang sa class 2 at class 3 vehicle o yung medyo may kalakihang mga sasakyan ang lane 2. Dahil po yan sa ilang bahagi po nito ay lubog pa rin sa tubig baha. Sa kaugnay din pong development, pinaigting din ng Philippine Red Cross sa pagpapadala ng mga tulong sa mga rescue, health, relief, welfare at wash team para sa mga komunidad na naapektuhan ng hanging habagat dito ho sa Luzon. Mula noong Agosto 31 o kahapon, nakapagpamahagi na po ang Red Cross ng 35,551 na hot meals hanggang sa 17,200 mahigit na mga piraso ng tinapay, mahigit or halos 3,000 na yung tinatawag na 3-day food rations sa mga naapektuhang pamilya. Nagtayo rin po ang Philippine Red Cross ng safety teams sa 107 na mga first aid stations at nakapag-evacuate ng mahigit sa 620 na mga individual sa iba't ibang lalawigan at iba't ibang lungsod sa buong bansa. Sa sektor naman po ng kalusugan, umabot sa 15,327 na individual ang nabigyan po ng health teaching, habang 20,000 or halos 21,000 mga face masks, halos 800 na mga gamot at mahigit sa 800 na doxycycline tablets ang naipamahagi para po sa pag-iwas sa sakit tulad po ng leptospirosis. Nagkaloob din po ang Red Cross ng psychological welfare o psychological first aid sa pamamagitan po ng welfare services nito para yan sa 5,700 na mga child-friendly spaces para sa mahigit 8,000 mga bata. Para naman sa hygiene at panlinis sa tubig, 20,900 mahigit na mga individual ang naabutan ng hygiene promotion habang nagpadala rin ng water tanker sa Olongga po para yan sa flushing operations. Ang Olongga po City ay isa po sa mga pangulahing nalubog sa tubig baha dahil pa rin po yan sa mabigat na mga pangulan na naranasan sa loob ng ilang araw. Nagtala ang Red Cross ng halos 2,000 volunteer mobilization at mahigit sa 150 mga staff. Kasabay nito, nag-deploy din ang Red Cross ng hanggang sa 12 ambulansya, 6 na rescue boat, 5 food truck at 3 6x6 rescue truck at iba pang mga mobility para huyan sa pagsagip sa mga kababayan po natin na apektado ng magkakasunod na pagbaha. Oras natin, meron na ho tayong 12 minutes na lamang bago sumapit mga kabumbo ang launa po ng hapon. Balik ho tayo sa trial proper, day number 20, week number 9. Nagpapatuloy pong pagdinitis laban kay Vice President Sara Duterte.
9: Given that there is no cross, we proceed to interventions of Senator Judges. Senator Judge Tulfo Irwin, for his interjection. Anika, kindly, and thereafter, Senator Judge Ontiveros. Anika, kindly, and then Senator Judge Villanueva, kindly write down and then relay it to the chair. Senator Judge Tulfo, you may proceed. You have 2 minutes, sir.
19: Thank you, Mr. Presiding Officer, sir. Colonel Boransing, kung wala po kayong natanggap na pondo from DepEd,

2026 Studio Draw noong August 22, 2026. Salamat sa sponsors, lalong-lalo na sa Pure Gold dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Muli ako si Flor Bautista Gan mula sa Pulanlupa, Las Piñas. Ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sa mga

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Mas malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Grand na sa Sabado, September 5.
0: Grand prize, 1 million pesos in cash.
1: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
1: Kaya habol pa kayo ng maraming pang entries sa Swerte sa Palengke.
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
1: Huwag kalimutan, grand na sa September 5, 2026.
0: Sabado, alas 3 ng hapon.
1: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: It's all for you. 102.7.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
2: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
3: Lily Mart by Nailisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
2: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
3: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
2: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
4: Star FM.
5: Basta radyo sa FM.
6: Ayos na.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi Mae.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
4: Kapit sarap, kapit

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sar Saya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sar Saya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
3: Maraming salamat po sa 102.

0: malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Grand Draw na sa Sabado, September 5.
0: Grand Prize! 1 million pesos in cash!
1: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000

0: FDA-CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Hoy, be, tapos ka na ba sa assignment?
7: Yes, Arat Radyo tayo.
6: Star FM ba yan?
7: Oo naman, Star FM to. Auto-throwback ang feels at fresh na fresh ang mga news.
6: For real, Star FM. Never ka isa scene zone, always on para sa'yo.
7: Check nyo na, 102.7, dito ikaw ang star. Star FM. Panalo to sa mga estudyante ng Antipolo City.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: It's time to fiesta with Bet88.
13: Come dance with me.
12: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
14: It's always a party at Bet88.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
16: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
4: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
16: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
17: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Like mo, share mo.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
1: Welcome to the Rocker's Paradise. Twilight Zone.
3: Twilight Zone on Star FM.
1: Twilight Zone on Star FM.

0: 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po kayo ng Martes, Setyembre 1, 2026. At mga kabombo, sa ating Christmas countdown, meron ho tayong 115 days bago ang Pasko. Sa ating mga headlines, military officer na umarap bilang testigo sa impeachment trial, nagbigay ng certificate sa Office of the Vice President at inakalang para lamang ito sa attendance at hindi para sa pagsusumiti ng liquidation sa tanggapan ng Commission on Audit. Ang presiding officer na si Escudero ay nagpatupad ng mga paghihigpit sa panuntunan sa pagharap ng mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang defense team umalma naman sa umano'y tila pagtestigo ng prosecution counsel dyan sa impeachment trial. Sa ating balita sa iba, yung dagat, yung mga residente dun sa Nepal nangangamba sa kanilang kalusugan dahil sa mga labi na nagkalat sa iba pang mga lugar na hindi pa nare-recover. Mamaya may mga update din ho tayo kaugnay sa kalagayan ng mga Pilipino doon sa Indonesia habang patuloy ang monitoring doon sa nangyayaring wildfire na hanggang dito sa Pilipinas ay nakakarating ang matinding usok. Sa ating balitang palakasan, ang kababayan ho natin na si Joshua Pasio ay haharapin ang Japanese mixed martial artist at sikat na si Yamakita sa darating na Nobyembre. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inamin ng testigo na humarap ngayon sa impeachment trial sa 20th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para sa panig ng prosekusyon na si Colonel Manaros Buransing II sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban sa Vice Presidente na hindi ipinaliwanag ng Department of Education ang eksaktong layunin ng paghingi ng sertifikasyon sa kanilang tanggapan at yan ay sa gitna ng pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva. Sinabi ni Buransing na inakala lamang ng kanilang kampo na gagamitin ang naturang dokumento bilang patunay ng pagdalo o kaya ay attendance para sa isang aktibidad. Ang usapin sa mga sertifikasyon ay isa sa pangunahing naging ebidensya na iniharap ng House Prosecution Panel upang patunayan ang di umano'y irregularidad sa paggamit ng Confidential at Intelligence Fund noong si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim ng Department of Education. Lumalabas sa mga nakaraang pagdinig na ginamit ng Department of Education ang ilang certification mula sa mga opisyal ng militar bilang suporta sa paggasta ng pampublikong pondo. Gayman, ipinaglalaban ng prosekusyon na ginamit ang mga dokumentong ito ng walang sapat na batayan at pahintulot mula sa mga nakapirma na mga opisyal. Narito ang bahagi ng impeachment trial kung saan tinatanong ni Senator Judge Villanueva itong si Colonel Buransing.
3: Colonel, nung hiningan po kayo ng DepEd ng certification, may hiningi po ba sa inyo o meron po kayong hiningi o may alam po kayo na sinabi ano ang purpose nitong certification o bakit kailangan mag-issue ng certification?
4: Your Honor, there was no mention of the purpose of the certification, sir.
3: So when you were asked to give a certification, ano ho yung nasa isip niyong gawin lang?
4: Precisely what we issued, sir. It's a certificate that the activities were conducted and the agencies in the certification did the part to make the those activities successful.
3: So ang eksaktong intention po ninyo sa pag-issue ng certification ay para lamang sabihing may activities?
4: I think we assumed that it would be used for their attendance as we issued with the other agencies involved, sir.
2: Lagi ano nga pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva kay Colonel Buran Singh kaugnay ng pagharap nito bilang testigo. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pagsusuri ng impeachment court sa naging salaysay ni Buran Singh upang matukoy kung may direktang pananagutan ang dating pamunuan ng Department of Education sa aligasyon ng maling paggamit ng pondo ng bayan. Tukuyin natin ang impeachment court, mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa pagkakataong ito sapagkat ang presiding officer na si Senator Judge Escudero ay nagpatupad ng ilan pang paghihigpit kugnay sa panuntunan ng pagharap ng mga testigo sa impeachment trial nito si Vice President Sara Duterte. May update dyan si Bombo Angelo Aganon.
5: Bombo Dennis, nagpatupad si Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero ng agarang safeguard laban sa coaching at outside influence sa mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos kumalat online ng isang AI-generated image na umano'y nagpapakitang may suot na earpiece ang dating witness na si Office of the Vice President Special Disbursing Officer Lemuel Ortonio habang nagbibigay ng testimonya ayon kay Escudero. Nilinaw ng presiding officer na hindi bahagi ng court record ang naturang larawan at wala itong sapat na basihan para patunayang may suot na earpiece si Ortonio o nakatanggap ng tulong mula sa labas, kaya wala siyang ginawang findings aniya laban sa testigo. Gayunman, sinabi ni Escudero na ipinapakita ng kontrobersiya ang pangailangan para sa pare-parehong safeguard sa lahat ng testigo upang matiyak ng kanilang testimonya ay sariling salaysay at walang kahinahinala. Kumulayan pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero.
6: After Mr. Ortonio testified before this court, an image of him allegedly wearing an earpiece was widely circulated on the internet. We take this opportunity after verification that it was an AI-generated image and simply false. The chair wishes to remind and take this opportunity the parties that every witness must testify, nevertheless, solely from his or her own knowledge, free from coaching or influence from counsel or any other person. Again, to reiterate, hindi totoo yung lumalabas na mga litrato na di umano merong earpiece si Mr. Ortonio, yung po ay AI. What he had was a front fold helix, an ear piercing in the front fold helix of his ear, not an earpiece.
5: Kasunod niyan, Bumbo Dennis, iniutos ni Escudero ang pagbabawal nasa lahat ng testigo habang nagbibigay ng testimonya ng pagkakaroon, pagsusuot, paggamit o pag-access sa cellphone, smartwatch, earpiece, headset, smart glasses at iba pang device na maaaring gamitin sa pagpapadala o pagtanggap ng komunikasyon. Bawal din silang tumanggap o tangkaing tumanggap ng anumang communication, suggestion, sagot, signal, mensahe o prompt o assistance mula sa sino mang tao na nasa loob man o labas ng session hall at anumang paraan ang gagamitin. Maging sa panahon ng Resist Bombo Dennis, hindi maaaring talakayin ng testigo ang nilalaman ng kanyang testimonya sa sino mang tao hanggang sa formal siyang ma-discharge sa pagiging testigo. Tanging ang kinakailangang medical accessibility, interpretation o evidentiary device, gayon din ang konsultasyong walang kaugnayan sa substance ng testimonya ang maaaring payagan, ngunit kailangan muna ito ng prior approval mula sa presiding officer. Sa muli, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni presiding officer Senator Judge Francis Chis Escudero.
6: Accordingly, no witness while testifying shall possess, have access to, or use any earpiece, headset, cell phone, smartwatch, smart glasses, or any other similar device capable of transmitting or receiving information or communication. Witnesses are also prohibited from receiving or attempting to receive any communication, suggestion, answer, signal, message, or prompt for any person, whether inside or outside this court, regardless of the means employed. The prohibition shall remain in force during recesses and until the witness is formally discharged by the court. Consultation on unrelated matters, the use of any necessary medical accessibility, interpretation, or other device shall be subject to the court's prior approval.
5: Sa huli, Bombo Dennis, inatasan ni Escudero ang clerk of impeachment court na ipaalam sa bawat testigo ang kautusan, kunin ang mga ipinagbabawal na device bago manumpa ang testigo, at kunin ang kumpirmasyon ng witness sa record na sumusunod siya sa kautusan. Ano mang paglabag ay agad na i-report kay Escudero at maaaring mauwi sa pagpataw ng contempt o disciplinary action sa ilalim ng kapangyarihan ng impeachment court. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan sa Bombo Network News. Nagsalita bilang testigo itong si retired Colonel Manaros Burancing II sa 20th araw ng impeachment trial kaugnay ng kontrobersyal na paggamit ng confidential funds ng Department of Education. Binigyang linaw ng dating opisyal ang naging partisipasyon ng militar sa mga programa katulad na lamang ng Youth Leadership Summit. Sa pagtatanunga nitong si Senator Judge Erwin Tulpo, kanyang pinatotohanan na kahit isinagawa ng kanilang unit ang naturang mga aktibidad, wala silang natanggap na anumang pondo o tulong na pinansyal mula sa Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, inamit lamang ang naturang aktibidad ng militar ng Department of Education para sa certification upang i-justify ang liquidation ng 15 million pesos na confidential funds sa Commission on Audit. Patuloy naman na sinusuri ng mga Senator Judge ang naging mga pahayag upang matukoy ang pananagutan sa usaping ito. Narito ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kay retired Colonel Manaros Burancing.
7: Kung wala po kayong natanggap na pondo from DepEd o para sa 8 Youth Leadership at sa 53 Information Education Campaign noong 2023, anong pondo po o saan kayo kumuha ng budget para dito?
4: Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. The funds for the Army participants, sir, for coordination and other expenses of the Army participant to the Youth Leadership Summit is programmed by the Army, sir, through its budget, sir.
7: Pero nasa civil military operations po kayo, di po ba? Tama po ba ito?
4: Yes, Your Honor, sir.
7: All right. Wala po talaga yung natanggap na kahit na anong suporta, not financially, like yung venue man lang, sinagot maaari ng DepEd, o pagkain, o learning modules sa mga events po na ito?
4: Sir, some of the venues are schools, sir.
7: Okay.
4: So in that sense, sir, tumulong, sir, and making available some of their subject matter experts, sir.
2: Bagyan mga kabombo ng pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo dito kay retired Colonel Manaros Burancing. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Ang Armed Forces of the Philippines ay tila daw naloko o nabudol ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Paniwala yan ng prosekusyon. At ang naturang kampo nirerespeto naman daw ang pahayag ni Senator Judge Panpelo Lacson na hindi competent witness itong si Burancing. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Analy Soberano.
8: Mananatiling buo ang 11-man prosecution panel ng House of Representatives sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Prosecutor at Manila Representative Joel Chua at sinabi ni Chua na ito ay kanilang napagdesisyonan na walang prosecutor member ang magbibitiw sa puesto para maging spokesperson ng prosecution.
9: Ang nasabing payag ay kasunod sa sub-judice rule na inilabas ng Senate Impeachment Court. Sa paglilitis ngayong araw, lumalabas na nabutol ang Armed Forces of the Philippines ng Department of Education noong 2023 sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte noong siya ang Education Secretary. Ayon kay Manila Representative Bienvenido Abante, na batay sa naging testimonya ni Colonel Manaros Borancing, ngayong araw lumalabas na may pandaraya o panluloko na ginawa ang DepEd nang makipag-collaborate ito sa Armed Forces of the Philippines para sa isang youth summit. Sinabi ni Abante, malinaw sa inilabas na certification ni na Colonel Borancing at Colonel Panopio na ito ay pang-attendance lamang at hindi liquidation ng confidential funds. Dahil dito, nagtaka si Abante kung bakit ang DepEd kung siyang nag-liquidate ng pera na ginastit ng Armed Forces of the Philippines na hindi naman sila bahagi dito. Pakinggan natin ang tugon ni Manila Representative Bienvenido Abante.
10: Ang talagang narinig ko dito nung binabanggit na po yung certification na ginawa nila Colonel Panopio, malinaw na sinabi niya na kanilang sinulat yung certification, not anything about money. Hindi po kasama ang pera. Kaya ang pinagtataka ko, bakit ang DepEd ang nagliliquidate ng perang ginamit ng AFP na hindi naman sila kasama dito? Yun po yung question na gusto ko itanong eh. Meron ditong deceit eh. Merong pandaraya dito eh. As nakalagay po sa binasa ko kanina, no? When even the AFP ay naniniwala na they issued that certification na hindi pinag-uusapan ng pera dito, binibigay nila sa DepEd. Bakit ang DepEd ang nagliliquidate? Ano ang kanilang nililiquidate? Yun ang tanong ko. Di ba?
9: Sa panig naman ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, naging consistent ang pahayag ni na Colonel Borancing at Colonel Panopio sa impeachment court ngayong araw dahil sa kanilang mga testimonya ay kapareho lamang sa naging pagdinig ng House panel noon. Nirerespeto naman ng prosecution ang naging puna ni Senator Judge Ping Lacson kay Colonel Borancing na sinabihan na incompetent witness, lalo at ilang ulit tumangging sumagot si Borancing sa ilang tanong ng mga Senator Judge dahil hindi anya siya makapagbibigay ng tamang sagot dahil hindi siya intelligence officer. Pakinggan natin si Manila Representative Joel Chua.
11: Actually, wala namang sinabi yung dalawang testigo kanina na hindi naman sinabi din nila doon sa committee hearing. Kumbaga, ito finormalize lang in a form of oath. So, at magaganda rin naman yung mga naging katanungan ng ating mga kagalang-galang na senador. At base sa mga tanong nila at sa sagot ng ating dalawang testigo, siguro hayaan na natin na ang taong bayan ang humusga.
12: Ni Senator Judge Lacson na hindi siya competent witness dahil tumatanggi siyang sagutin yung ilang mga katanungan ng Senator Judge dahil sabi niya hindi po daw siya intelligence officer, hindi sakop ng kanyang trabaho.
11: Well, yung competency ng testigo ay nasa sound discretion yan ng ating mga kagalang-galang na mga senator judges. So siguro mas maganda, hayaan na lang natin na sila po ang humusga kung ang testigo ay competent o hindi.
9: Ayon naman kay prosecution spokesperson Representative Zia Adyong, ginamit umano ng Department of Education ang mga lehitimong operasyon ng Armed Forces of the Philippines bilang batayan sa pag-justify ng confidential funds. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong.
13: Testimonya ni Colonel Borancing na wala pong tinanggap ang AFP na pera man lang, wala akong tinanggap na any supplementary or support funding from the Department of Education, much less kung galing po ito sa confidential funds. Panglima, it was also be established na yung certificate na inissue po ni Colonel Borancing, hindi lang po yun specifically for the DepEd, hindi po yun in any way proving the success of the reward payments ng DepEd kasi ito po ay certificate ng attendance at binibigay din po ito sa lahat-lahat ng ahensyang lumalahok nito.
9: Inihayag naman ni Tingog Party List Representative Judas Cidre na may unusual pattern sa paghawak ng confidential funds sa ilalim ni VP Sara. Sinabi ni Cidre, ang testimonya ni Borancing ay nagdadagdag ng isang layer sa mga tanong kung saan malinaw na mali ang paggamit ng DepEd ng confidential funds. Dagdag pa ni Cidre, para matabunan ang isang pagsisinungaling, kailangang pang magsinungaling. At mukha ito ang napatunayan sa naging salaysay ni Colonel Borancing. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Jude Acidre.
14: Ito lamang ay nagpapatunay sa objectivity ng testigo. Na siya'y handa lamang tumistigo ayon sa ebidensya, ayon sa kanyang direktang nalalaman. At yan lang po ang kailangan natin sa usaping ito. Nang masigurado at makita na talagang ginamit ang isang sertipiko, isang certificate na hindi ayon sa intent nung nag-issue. At yun po ay magpapatunay na nagkaroon niya, at least sa pagkakataon ito, misrepresentation sa parte ng Office of the Secretary of Education. At para sa akin, ang mas mahalagang issue ay ito ba'y naayon sa patakaran ng liquidation? Hindi ba ito'y pambubudol sa military? Ito ba'y hindi ba ito'y pagbubudol sa taong bayan? I think those are the more consequential questions.
8: Mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bumbo!
2: Nagtitiyan sa atin sa oras na 21 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. At tuloy-tuloy pa tayo sa pagkalap ng mga impormasyon mula ho dyan sa pinagdausan ng ika-20 araw ng impeachment trial. Ang kampo ng depensa ay may pag-alma sa umunoy pagtitistigo ng prosekusyon sa impeachment trial. At ang defense team ay tumanggi na mag-stipulate ng walang confidential information na ibinahagi ang Department of Education. May balita dyan, si Bombo Jaira Hanggayo.
15: Yes, Bombo, Dennis Umalmaan defense lawyer na si Attorney Lindon Bakel matapos akusahan si Prosecution Counsel Attorney Rinaldo Robles na tila nagbibigay na rin umano ng testimonya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong ika-day 20 ng impeachment trial.
16: Nang tanungin ni Attorney Robles ang usapin sa credit notice ng Department of Education, ipinaliwanag niya kay Presiding Officer Francis Jesus Cudero na batay sa testimonya ni State Auditor Celine Del Campo, ay maaari pang suriin ng Commission on Audit ang unang credit notice sa loob ng 3 taong prescriptive period. Narito, balikan natin ang naging kaganapan kanina sa impeachment court.
17: It definitely, this 75 million was a credit notice was given by the COA covering this 75 million, which covers the fund that Colonel Borancing is talking about, the 15.4 million. Would that be correct, Attorney Ray?
18: Yes, Your Honor.
17: Attorney Lindon?
19: Yes, Your Honor.
17: And this means that from the point of view of COA, they accepted the liquidation submitted by the DepEd in regard to the 75 million. Which includes, as I said, the 15.54 million. Would that be a correct statement, Attorney Ray?
18: Yes, Your Honor, with the qualification, Your Honor.
17: Yes, please.
18: During the testimony of witness, COA witness, Sailin Del Campo, he specifically said that when they learned that the confidential funds were transferred by the SDOs of the DepEd and the OVP, then she said now, that there is a problem with the liquidation.
17: I will go
18: and
17: there.
18: And they are now considering conducting fraud audit in that regard.
17: Counsel, but we're not yet there. The fact is, right now, a credit notice was given by COA covering these funds. Right now?
18: Yes, Your Honor.
17: Do you confirm, Attorney Lennon?
19: We confirm, Your Honor.
17: Yes, it's a common Honor. Evidence.
16: Iginiit naman ni Attorney Robles na hindi siya nagbibigay ng testimonya at nagbabanggit lamang ng mga record ng korte bilang batayan ng kanyang pahayag. Narito, balikan pa natin yung naging objection ni Attorney Lindon Bakel at yung naging kasagutan ni Attorney Robles.
17: And to your point, Attorney Ray, under PD 1445, Section 52, the COA has 3 years to change their findings.
18: Yes, Your Honor.
17: From the time they issued it. Do you also confirm, Attorney Lindon?
19: We confirm, Your Honor.
17: However, no such change in their findings have been done by COA as of this date. Would that be a fair statement?
18: That's why we were noting that according to the witness, the leadership of COA and the COA ICFAO are now studying the referring this matter to the COA Fraud Audit Unit.
17: But no action has been taken thus far.
18: So far, Your Honor.
17: Okay. Attorney Lindon, no action has been taken?
19: Yes, Your Honor. Maybe just manifest that the counsel for the prosecution is testifying, Your Honor.
18: No, Your Honor. That is a fact on record, Your Honor.
17: Well, it was on the record. Indeed, the witness said that. But the witness also, Attorney Ray, cannot speak for COA. I think her level is... she's expressing her opinion, but not on behalf of COA. But COA has that power to still change their findings, but they have not done so.
18: We submit, Your Honor. That's the fact, Your Honor.
16: Samantala, sa iba pa nga usapin na Bombo Dennis, sinabi ng defense lead counsel si Attorney Sheila Sisto na hindi nila sasangayunan ang anumang pahayag na walang confidential o intelligence information na ibahagi ang Department of Education sa Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Attorney Sisto, maaari silang sumang-ayon na walang confidential funds na direktang inilipat mula sa isang ahensya patungo sa iba. Ngunit hindi nila aaminin na walang confidential o intelligence information na naibabahagi. Ipinunto rin ng lead defense counsel na hawak ng depensa ang walong certifications na mayroong kaugnayan sa mga aktibidad ng Youth Leadership Summit. Anya, isang certification lamang ang nasa cloud na testimonya ni Colonel Manaros Buransing II. Iginigit na depensa na hindi sapat ang naturang testimonya upang masaklaw ang lahat ng Youth Leadership Summit at iba pang aktibidad na isinagawa ng Armed Forces of the Philippines. Na ito pa ang mga naging kaganapan sa impeachment court.
20: As to the proposal to stipulate whether the three other witnesses or AFP officers that they will testify on the fact that there were no confidential funds that were transferred agency to agency, then we can stipulate on that. But we will never stipulate that there were no confidential information or intelligence information shared by the Department of Education under the Vice President's term as its secretary using the confidential funds, because I have here copies of the 8 certifications that the prosecution had earlier stipulated on, because the testimony of Major General Brinsing only covered one certification and not the entire number of youth leadership summits that were conducted by the AFP. That's number one clarification.
16: Gayon man, iginiit ni Attorney Sheila Sisto na pagtanggi sa paglilinaw ni Presiding Officer Francis Jesus Escudero kaugnay sa confidential intelligence information na inibahagi ng Department of Education sa Armed Forces of the Philippines noong panahon ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng kagawaran. Balikan pa natin yung pagtanggi ni Attorney Sheila Sisto.
17: Clarify, Attorney Sheila, that at the time they issued the certification, They were not aware that it will be used as an attachment in DepEd's response.
20: I'm sorry, Your Honor. No stipulation on that point, Your Honor.
17: Then you can just concentrate on that point, Attorney Ray.
18: Another point for possible stipulation.
17: Yes.
18: That the witness will testify that they did not receive any information about any confidential information from the DepEd being...
17: Well, if he knows, counsel, I'm sure Attorney Sheila is not willing to stipulate on that.
20: Certainly no, Your Honor. We're not.
17: So you have two points.
20: That's a conclusion.
18: Yes,
17: so make your offer at those 2 points. At least it abbreviates the proceedings.
15: Live mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jaira Hanggayo. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
21: Bombo International News.
2: Tabi mga kabombo, mga ka-Star Nation, pasintabi ho dun sa mga maagang naghahapunan, sapagkat maselan yung susunod nating balita, bahagi ng mga update kaugnay ng sitwasyon ngayon dyan sa Nepal dahil posible raw ang pagkalat ng sakit matapos na magkaroon ng napakaraming binawian ng buhay bunsod nga ng flash flood dyan sa Nepal. At may update dyan ng Bombo Radio Malay Balay.
0: Nanganganib ngayon ang kalusugan ng mga residente sa Nepal sa masangsang na amoy matapos ang malakas na pagbaha. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Malaybalay Bukid noon na kay Bombo International News Correspondent sa Nepal, Hope Joyce de Gayo Sanuara, sinabi nitong inanod ng baha ang mga bangkay patungo sa malapit sa kanilang tirahan, lalo na sa paligid ng Narayani River. Aniya, nahirapan ang mga otoridad na mahukay agad ang mga bangkay dahil sa kapal ng putik, dahil dito nagsisimula ng bumaho ang paligid at nag-aalala ang mga residenteng malapit sa ilog na magdulot ito ng sakit.
1: Kung galing Raswa, yung mga, di ba, may mga dead body na mulang Raswa, napunta dito sa malapit sa amin sa Narayani River.
22: Mm.
1: Yun pa nga yung ano yung problema dito kasi sa daming namatay, ang pinoproblema dito yung amoy, amoy ng ano patay na tao. Na tao baka magka-cause ng ano ba ng health issues. Ang baka niya ng putik, so hindi agad-agad makukuha yun sa ilalim ng lupa.
0: Dagdag pa nito, hindi na bago ang mga pagbaha at landslide sa Nepal, bagamat ang nangyari sa Rasuwa at Trisuli ang itinuturing na pinakamatindi.
1: Hindi naman, hindi na kasi ano yan, hindi na bago talaga ang flash flood sa Nepal, pero itong nangyaring flash flood na ito, ito yung pinaka-tragedy. Kasi dito, okay lang naman yung landslide kasi ano naman niya, almost ano na yun, common na yan dito sa Nepal, yung mga flash landslide, mga flood. Pero yung nangyari sa Raswa tsaka sa Trisuli, yun ang pinaka-tragedic na, ano siguro, yung na-experience ng mga tao dito sa Nepal.
0: Ang tiniga ni Hupa Joyce de Gayo Sanuara, Bombo International News Correspondent sa Nepal. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Malaybalay Bukid noon na para sa Bombo Network News, Bombo Cristina Gabunada, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information na Basta Radio, Bombo.
2: Mula dyan sa pangyayari sa Nepal, dakuha naman natin ang Indonesia dahil patuloy ho na nakamonitor ang mga otoridad doon sa kalagayan ng ating mga kababayan na bunsod ho nung forest fire na hanggang dito sa ating bansa ay umaabot ho yung napakakapal na usok at nakakapinsala sa ilang mga lugar at nagdulot ho ng haze, ano, yung malabong papawirin dito sa ating bansa. Maki-update tayo sa nakalap na impormasyon ng Star FM Manila.
23: Patuloy ang ginagawang maigting na monitoring at pakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa Indonesia sa mga overseas Filipino workers na nasa bansa sa gitna ng nararanasang wildfire dito. Ayon sa National Mitigation Agency ng bansa, dumoble ang surge ng forest fire nitong Lunes, August 31, mula sa 3,553 hotspots ay naging 7,377 hotspots kahapon. Nagresulta ito ng malawakang toxic haze o usok na umabot na rin sa mga katabing bansa nito, kagaya na lamang ng Malaysia, Singapore at maging dito sa Pilipinas na nakaapekto sa air quality hanggang sa kasalukuyan. Sa eksklusibong panayam ng 102.7 Star FM Manila, kay Consul General Gonar Musor ng Philippine Embassy in Indonesia, pinayuhan nito ang mga Pinoy na nasa bansa na mag-face mask muna upang makaiwas sa masamang epekto ng usok sa kalusugan. Patuloy naman umano ang kanilang gagawing monitoring sa mga Pinoy roon.
24: Maging mapagmasid lang tayo sa areas natin, at the same time din po maging careful lang din tayo dun sa kalusugan natin. Kasi even if, for example, hindi tayo directly affected, but because of the pollution that it creates, nagkakaroon po tayo ng parang mga respiratory ailments. So, yun lang, be careful lang po. Siguro mag-face mask na lang po sa mga bahay po. Kung may mga air purifier, nang sa ganun po, medyo mabawasan din po yung, ma-filter din po yung mga pollutants na nalalanghap po natin as a result of the wildfire. And agad po tayo magpakonsulta sa doktor in case po may mga nararamdaman po tayo mga sintomas as a result of yung effect ng mga wildfires po.
23: At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ German, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: abangan ho mamaya, may mga update pa ho tayo tungkol dyan sa sitwasyon sa parte ng Indonesia mamaya lamang, mga kabombo. Iba naman tayo ng iba pang mga update dito naman sa Pilipinas. May kaugnayan pa rin dyan sa toxic haze na umabot ho hanggang dito sa Metro Manila. Ang air quality sa lungsod ng Maynila ay unti-unti na hong bumubuti batay sa obserbasyon ng mga eksperto. May mga update din ho tayo tungkol dun sa dami ng mga naitatalang tinatamaan itong leptospirosis matapos ang mga pagbaha. Alamin natin yan lahat sa ulat ni Bombo Grant Hilario.
3: Bombo Dennis, naka-alerto na ang Manila Health Department at mga ospital sa lungsod ng Maynila para sa posibleng pagdami ng mga pasyente. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, ang paghahanda ay alinsunod sa naranasang hindi ligtas na hangin o unhealthy air quality sa lungsod. Inatasan din ng alkalde ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department na patuloy i-monitor ang kalidad ng hangin. Ating pakinggan ang alkalde ng lungsod ng Maynila na si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso.
4: Manila Health Department, our hospital is on alert. No, inaantabayan na namin baka magkaroon ng buluso o biglang pagdami ng mga pasyenteng maaring naapektuhan nitong masamang hangin na nasa loob ng Metro Manila and particularly sa Maynila.
3: Yan ang tinig ng alkalde ng lungsod ng Maynila na si Mayor Isko Moreno Dumagoso. Paalala naman ng alkalde na magsuot ng face mask o mask para maproteksyonan ang kalusugan mula sa masamang epekto ng maruming hangin na ngayon. Bumuti na kumpara kaninang umaga. Bukod sa usaping hangin, inatasan naman Bombo Dennis ng alkalde ang City Health Officer na maghanda ng karagdagang 100,000 gamot kontra sakit dulot naman ng paglusong sa baha. Layon anya na matiyak na sapat ang supply ng gamot laban sa leptospirosis sa mga health centers at ospital. Ngayong taon kasi ay umabot na sa higit 500 kaso ng leptospirosis sa Maynila, kung kaya't paalala na sa publiko na agara magpakonsulta sa doktor o sa doktor lalo pat kung lumusong sa baha. Kaugnay pa sa usaping baha, Bombo Dennis, si Nabota City Representative Toby Chanko naman ay binigyan din ang kahalagaan ng integrated system ng mga proyektong flood control. Ang mga dikaan niya ang nagsisilbing harang laban sa tubig nang gagaling sa Manila Bay, habang flood gates at pumping stations naman ang kumukontrol at naglalabas ng tubig mula sa lungsod. Git niya, kailangan na hindi pa isa-isa ang solusyon sa baha kundi dapat sabay-sabay gumagana ang buong sistema. Sa marang pagbaha sa Kalakang Maynila, kapansin-pansin umano ang lungsod ay nakaiwas sa matagalang pagkaipon ng tubig baha, kung saan mabilis na nailabas ang tubig mula sa mga kalsada kasabay sa patuloy na operasyon ng pumping stations, flood gates at drainage sistema. Dahil dito, iginit niya na dapat masigurong gumagana ang mga proyekto bago pa dumating ang malalakas pang pagbuhos ng ulan sa Kalakhang Maynila.
5: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Paras natin mga kabombo at mga ka-Star Nation, meron na ho tayong 22 minuto bago sumapit ang ikapito ng gabi. Baba tayo ng mga karagdagan report mula sa ating news team. Defense Secretary Gilbert Chodoro, meron din hong mga panawagan para sa kaligtasan ng lahat kaugnay dito sa nararanasang maruming hangin. Di lang kasi dito sa Metro Manila ramdam yung haze maging sa iba pahong bahagi ng ating bansa. May balita dyan si Bombo Cindy Grida.
6: Pinag-iingat ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang publiko laban sa mapanganib at maruming hangin bunsod ng patuloy na wildfire sa Kalimantan, Indonesia. Umabot ang makapal na haze sa Metro Manila at mga karatig rehiyon dahilan upang ideklara ng mga lungsod ng Maynila at Quezon City ang unhealthy hanggang very unhealthy na kalidad ng hangin. Ayon sa Department of Health, ang usok ay nagdudulot ng hirap sa paghinga, matinding pag-ubo, pananakit ng dibdib at paghapdi ng mga mata. Dahil dito, higit na pinag-iingat ang mga bata, matatanda at mga individual na may karamdaman sa puso o baga tulad ng hika. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro.
7: At nakalabas na pala ng babala at ito ay pag-iigtingin pa ng babala sa mga lugar na kailangan magmaskara ang ating mga tao. Kung hindi N95, may mga suggestions ng DOH kung anong pwedeng gamitin. So patuloy ang ating 24 hours na monitoring at pakipag-ugnayan sa ating mga LGU at sa ating mga kababayan.
6: Paliwanag pa ng kalihim, bagaman taon-taon nangyayari ang wildfire sa Indonesia, nakaraniwang Malaysia at Singapore lang ang naaabot, umabot ito sa Pilipinas dahil sa tindi ng sunog at lakas ng hanging itinulak ng habagat. Inaasahang tatagal pa ng ilang araw ang haze, kaya pinayuhan ng mga otoridad ang publiko na limitahan muna ang mga aktibidad sa labas upang makaiwas sa sakit. Hinimok din ni Chodoro ang mamamayan na laging magsuot ng face mask at manatiling updated sa mga detalye ng pangyayari at mga hakbang para manatiling ligtas. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Defense Secretary Gibo Chodoro.
7: Nagkaroon ng forest fire na taon-taon na nangyayari ito sa isla ng Sumatra sa Indonesia. Kung saan normally ito ay pumupunta lang sa yung usok sa Malaysia, sa Singapore at sa mainland Asia. Ngunit ngayong taon na ito, dahil sa laki nito at sa ihip ng hangin ay umabot dito.
10: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Big Sean, na minuto na bago sumapit ang ikapito ng gabi sa tuloy-tuloy nating pagtutok sa malalaking kaganapan ngayong araw na ito. Si former Public Works Secretary Manuel Bunuan ay humarap dyan sa Sandigan Bayan laban kay former Senator Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay dun sa 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Bulacan. May balita dyan si Bombo Kim de Guzman.
11: Bombo Dennis, tumestigo ngayong Martes, September 1, si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan 4th Division, kaugnay ng graft case na kinakaharap ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., kaugnay ng umano'y 92.8 million pesos ghost flood control projects sa Pandi, Bulacan. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Bunuan na lahat ng senador noong nakaraang kongreso ay nakatanggap umano ng tigpa 500 million pesos mula sa tinatawag na leadership fund na inilaan ng kanilang ahensya noong 2025. Matatanda ang tumatay yung prosecution witness si Bunuan kaugnay ng kasong malversation na isinampa laban kay Revilla at iba pang akusado dahil sa umano'y maanomalyang ghost flood control project. Samantala, nahaharap din ang dating opisyal sa mga kasong graft at plunder kasama si incumbent Senator Jinggoy Estrada sa hiwalay na kaso na may kaugnayan sa umano'y anomalya sa public works funds. Hindi naman na nagbigay ng kahit anong pahayag si Bunuan at nang tanungin naman tungkol sa kanyang kalusugan, thumbs up lamang ang naging tugon ni Bunuan. Ito si Bombo Kim de Guzman and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Sa puntong ito ng ating balitaan, dakuan na natin ang mga karagdagang report mula sa ating mga himpilan. Mahigit 1.2 milyon na mga residente dyan sa Pangasinan, apektado ng baha. Lalawigan, nasa ilalim na ho ng state of calamity sa mga panahong ito. May balita dyan ng Bombo Radio Dagupan.
12: Pinulong ni Pangasinan Governor at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Chairman Ramon Monmondico III ang Provincial Response Cluster kasunod ng pagsasailalim sa state of calamity sa Lalawigan dahil sa matinding pagbaha. Ayon kay Governor Gico, pangunahing prioridad ng pamahalaang pandalawigan ang pagsagip sa mga residenteng nangangailangan ng agarang rescue, gayon din ang pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang lumikas sa evacuation centers. Anawagan ang gobernador sa mga residenteng nasa mga mabinabahang lugar na agad na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang pangangailangan, lalo na kung may banta sa kanilang kaligtasan. Kung saan ay umakyat na umano sa mahigit 1.2 milyon na individual na naiulat ang naapektuhan ng kalamidad sa lalawigan, hinikayat ng gobernador ang mga residenteng nasa mabababang lugar at mga komunidad na binabaha na lumikas sa pinakamalapit na evacuation center. Nauna nang naiulat na 28 munisipalidad at 4 na lungsod ang naapektuhan ng kalamidad na umabot sa 213 barangay mula sa 15 munisipalidad ang nakaranas ng pagbaha. Tinatay ang 2,700 pamilya naman o halos 8,000 individual ang nasa kasalukuyang evacuation centers. Kabilang sa malaking hamon ng response operations, ang patuloy na pagtaas ng tubig sa mga ilog at mga saturated o basang-basang lupa dulot ng halos isang buwang pag-ulan. Patuloy naman ang minomonitor ng Sinucalan River at Maruse River, gayon din ang iba pang mga river systems sa lalawigan na nasa critical na antas, partikular na sa Central at Western Pangasinan. Sa kabila nito, nagpapatuloy naman ang operasyon ng mga responder habang nasa state of calamity ang lalawigan, kasabay ng pagtutok ng pamahalaan sa kaligtasan ng mga residente, agarang pagtugon sa kanilang pangangailangan at unti-unting pagbangon ng mga apektadong komunidad.
8: Well, nag-declare na tayo ng state of calamity because of the affectation sa buong probinsya. Merong mga 1,200,000 mahigit na individuals affected because of the flooding.
12: Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Hindi lang pala dito sa Pilipinas, uso ho yung mga kanselasyon ng klase dahil maging ang mga paaralan doon sa Indonesia ay nagkakaroon na rin ho ng pagliban yung mga estudyante bunsod ng nakakasulasok na usok galing sa nangyayaring forest fire. May balita ang Star FM Cebu.
9: Nagdulot ng madalas na pag-absence sa klase ng ilang estudyante at guro sa ilang bahagi ng Indonesia ang haze o makapal na usok mula sa mga forest fire sa Kalimantan. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Star FM International Correspondent Florence Tagulaw, isang guro sa Jakarta, Indonesia, sinabi niyang hindi pa naman nagsususpende ng klase ang mga paaralan sa kanilang lugar, ngunit nililimitahan na ang mga outdoor activities kapag mataas ang air quality index. Ayon kay Tagulaw, may ilang estudyante na nakararanas umano ng ubo at lagnat habang may mga gurong nag-a-absent dahil sa epekto ng hindi magandang kondisyon ng hangin. Bagamat hindi gaanong matindi ang haze sa Jakarta, may mga pagkakataong tumataas ang air quality index dahilan upang magsuot ng face mask ang ilang residente at makaranas ng pangangati o pananakit ng mata at pag-ubo. Dagdag pa niya, patuloy sa ngayon ang monitoring ng pamahalaan ng Indonesia sa air quality at mga firefighting operations kabilang na ang water bombing at cloud seeding upang mapigilan ang pagkalat ng apoy at usok mula sa Kalimantan.
13: May mga cases din na tumataas yung air quality index dito sa Jakarta dahil doon sa haze na nagagaling sa Kalimantan. Sa kalagay naman po ng sa school, hindi pa naman po kami nagsuspend ng klase simula noong nagsimula itong wildfire. Pero ang ginagawa po ng mga ibang school, naglilimit sila ng mga outdoor activities. Yung mga students din namin, marami ding mga nag-absent dahil meron silang ubo, meron silang lagnat, at I think na isa rin reason to kung bakit nagkakaroon ng sakit yung mga estudyante na madaling magkaroon ng sakit dahil nga dito sa haze. May mga teachers din na nag-a-absent sa amin.
9: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country.
2: Dahil ngayon ho ay pumasok ng buwan ng Setyembre, ay malaking aktibidad ang inaasahan dyan sa lungsod ng Naga. Nasa daan-daang pulis ang inaasahan ay dideploy para naman sa seguridad ng Bombo Radio Naga.
12: Aabot sa 5 half is
14: ang inihahandang i-deploy bilang dagdag na puwersa para sa nalalapit na Peña Francia Festival upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa mga aktibidad. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Police Major Monica San Juan, ang tagpes, sinabi nito na bumuo ang tanggapan ng mga SAG task group na tututok sa seguridad, peace and order, emergency preparedness at response, kabilang sa kanilang mga tungkulin ang pagkontrol sa trapiko at pagpapanatili ng seguridad sa mga pangunahing aktibidad ng kapistahan, kabilang ang mga prosesyon na dinadagsa ng mga deboto at turista. Makikipag-ugnayan din ang Camarinesur Police Provincial Office sa lungsod ng Naga at iba pang ahensya, lalo na sa paghahanda sa posibleng pag-ulan at iba pang emerhensya. Naka-standby ang mga tauhan para sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Hinikayat naman ang opisyal ng mga deboto at turista na sumunod sa mga alintuntunin at makipagtulungan upang maging ligtas, maayos at mapayapa ang selebrasyon. Maari ring magbago anya ang bilang na 500 na i-deploy na pulis depende sa pangangailangan at final deployment plan.
16: Ang Camarinesur Police Provincial Office po ay nagpe-prepare po na security support para po sa Naga City in connection po dito sa Peña Francia Festival para po mag-maintain ng peace and order during the whole duration po. Binubuo rin po yung mag-provide po ng security na mag-bukpangin sa during fluvial procession, traslasyon yung ating po mga boyadores po. Sa ngayon po, ang nare-raise po is nasa 500 po na deployable personnel po ang binubuo po ng Camarinesur.
14: Mula rito sa Bombo Radyo Naga, Bombo Ramid Dominguez, nag-uulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo.
2: Samantala, yung implementasyon ng Universal Healthcare Law ay bibigyang prioridad sa proposed 2027 national budget, ayon yan sa pinuno ng Senate Finance Committee. May panayam ang Bombo Radyo Iloilo.
18: Tiniyak ng chairman ng Senate Committee on Finance na tutulong siya upang higit pang palakasin ang implementasyon ng Universal Healthcare Law sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad dito sa panukalang 2027 national budget. Sa panayam ng Bombo Radio kay Senator J.V. Ejercito na pangunahing may akda rin ng nasabing batas, sinabi niya ang kabilang sa kanyang isusulong ang pagtaas ng pondo para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth upang madagdagan ang mga benepisyo at mapabuti ang mga health package nito. Isusulong din umano niya ang karagdagang pondo para sa zero balance billing. Ito ay upang mas maraming persons with disability, indigent o mahihirap at senior citizens ang mabigyan ng tulong medikal sa mga ospital ng Department of Health. Bukod dito, itutulak din ng senador ang pagpapahusay sa mga healthcare facilities. Kabilang dito, ang Western Visayas Medical Center na nakikitang magiging specialty center na may mga pasilidad para sa heart, lung, kidney at cancer treatment. Ayon kay Ejercito, kailangan ding matugunan ang pagsisikip ng mga pasyente sa nasabing ospital. Dahil dito, kailangan umanong mapahusay ang mga provincial at district hospital upang makapagsagawa rin ang mga ito ng mga operasyon at

0: in progress, 10-year program yan, but slowly it's being felt already. May zero balance billing na tayo, meron na tayong yakap, no, yung free checkups and laboratory tests every year.
1: Si Senator JV Ejercito para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Bombo Sports News!
3: Tortilleran boxer na si Renden Opas ay nakakuha po ng bakanting World Boxing Council Australia Minimum Weight Gold Title matapos natalunin ng Thai boxer sa latest nitong laban. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Baguio.
4: Nakuha ng Cordilleran boxer na si Renden Opas ang bakanting World Boxing Council Australasia Minimum Weight Gold Title matapos nitong talunin via fourth round technical knockout ang undefeated Thai boxer na si Jirakrit Jaruratanachai sa kanilang laban na ginanap sa Ballarat Hotel and Convention Center sa Victoria, Australia. Ang naturang laban ay nakaschedule sa 8-round fight pero dahil sa determinasyon ni Opas, tinapos nito ang laban sa ikaapat na bahagi ng laban kung saan pinaulanan nito ng mga solid punch ang kanyang kalaban na siyang naging dahilan para ihintunan ng referee ang laban. Ito na ang ikalawang sunod na panalo na naitala ni Opas sa kanyang mga laban na ginanap sa Australia. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 25-year-old Cordilleran boxer na si Opas, inamin ito na naging maganda ang kanyang naging performance at nag-improve ang kanyang skills sa naturang sports. Sinabi rin nito na nakaapekto sa kanyang ginawang training sa Highland Boxing Gym sa La Trinidad, Benguet, ang patuloy na pag-ulan na sanhi ng habagat. Gayunpaman, masaya ito dahil naging matagumpay pa rin ang laban ito kontra sa Thai boxer. Mahalaga rin umano ang katatapos na laban dahil umangat ito sa rankings hindi lamang sa Pilipinas, pati na rin sa world rankings sa minimum weight division at maaaring maging daan para makalaban sa world title match. Ibinahagi naman nito kung ano ang kanilang naging game plan at susi sa kanilang matagumpay na laban sa Australia.
5: Kasama din po yun sa game plan po namin. Kasi gusto niya ng ano, gusto, talagang gusto niya sa sentro ng ring. Ayaw niyang magpa-corner. Kaya ang ginawa ko is hinintay ko siya sa corner, tapos yun nag footwork, tapos umalis ako sa corner, tapos doon ko siya naipit, ko siya napuruan.
4: Matatandaan na naging matagumpay ang mga nakarang laban ni Opas sa kabilang na dito nang talunin niya via unanimous decision ang Australian boxer na si Kalu sa kanilang laban na ginanap sa The Melbourne Pavilion, Flemington, Australia ngayong taon na kung saan nakuha niya dito ang WBO Australasia Silver Minimum Weight Title. Mula rito sa lungsod ng Baguio, ito si Star DJ Nash and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa mga nag-aabang ng foreign exchange update, narito ang data na mula sa pagsasara ng trading kanina at ang resumption ho ng kalakalan ay bukas alas 9 ng umaga. Naitala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot mga kabombo ng 62 pesos and 40 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 94 centavos. Singaporean dollar, 48 pesos and 95 centavos. Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 57 centavos. At ang Euro ay 72 pesos and 32 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, sa Visayas at sa Mindanao maging sa ibayong dagat. Dapat updated ka, kaya nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Mapapakinggan at mapapanood ang ating mga himpilan. Unahin natin dyan sa Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. sa Sox Hard.

0: dahil bare months na, mga kabombo, ngayon ay 1 ng Setyembre at 115 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition, ng back-to-back winners sa atin pong Catholic Mass Media Award for Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information and your number one radio network in the country. Your source of news and information, Bas Radio, Bombo!
1: Like mo! Share mo!
2: Bas Radio, Bombo!
3: Star FM,
4: the best music station across the nation.
2: Kwela-kwela na mga DJs!
4: Ang galing sa information!
3: Fully digitalized, it's all for you!
5: Star FM, across the nation!
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
7: Basta Star?
8: Grabe talaga to si Boss. Deadline na? Tapos dami pang revisions?
9: Relax ka lang. Meron akong alam na radio station.
8: Ha? Ano?
9: Eh this is Star FM. Nakakawala talaga ng stress. Dahil dito, panalo ang musika, tawanan at kwentuhan. Kaya kami dito sa opisina sa Eastwood, Quezon City, nakikinig sa 102.7 Star FM.
10: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
11: Star FM!
12: Star FM!
13: Star FM!
3: Star FM! It's all for you!
14: Star FM!
6: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
15: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
16: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
15: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City. Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo. Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.

0: Sir Nation, naka-ready na bang yung mga sobre at ang mga proofs of purchase na iyong kailangan para makasali sa ating swerte sa palengke 2026? Alam mo na bang, chika? Malapit na nga. Malapit na ang ating grand draw. Kaya ka, Sir Nation, kung hindi ka pa nakakabili, nakakagawa, o kaya naman, ito yung time na gusto mong sumali, go muna yan. Babanggitin ko po ang mga products or proof of purchase na pwede mong gamitin para makasali. Una dyan ay ang Gardenia Loaf Bread. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta Gardenia. Isang empty plastic po ng kahit anong loaf variant at kahit anong size. Again, isang empty plastic lamang. So kung ang trip mo sa Gardenia loaf bread ay yung wheat bread o kaya naman yung chocolate, ube, kasi may ganun na sila, di ba? O kaya gusto mo yung plain lang. Kahit ano po, pwede basta isang empty plastic ng Gardenia loaf bread. Sunod naman dyan, pampainit ng gabi. Pampainit ng mga nilalamig. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Isang crown or yung tansan po ng San Miguel Pale Pilsen, 320 ml. O kaya naman, yung isang crown of San Miguel Pale Pilsen Grande. Yun lamang, pwede po yung 320 ml. O kaya naman, yung Grande. So, isa lang din pong tansan is equals 1 and 3. Well, ito naman para sa mga plant mom, plant dad, plant girl. Plant girl. Ang ating Syngenta, bringing plant potential for life. So, ito po, no, para sa mga mahilig po sa halaman. Meron pong mga iba't iba ring products ang Syngenta. So, ang kailangan lang po dito, isang cup or label ng Syngenta products in any size. Again, isang cup. O kaya naman, isang label. No, yung, of course, yung label sticker ng product ng Syngenta. Yan, is equals to 1 and 3 na po yun. Yun lamang kasradition. Again, sa Syngenta, isang cup or label in any size. And, of course, mag-ipon ka lang ng alinan po sa aking nabanggit para makasalin. Abangan mo rin ha. Kasi po, meron po tayong ilan pa sa mga proofs of purchase na ina-announce din araw-araw. So, marami kang option para baka ang dami mo nang biniling tinapay. Hindi pa nag-expire, no? Kaya, kung gusto mo ng ibang mga proofs of purchase, meron pa po tayo. Abangan mo lang din. Ina-announce po araw-araw. Kaya pumunta ka sa Facebook page, 102.7 Star FM Manila, para sa full update. And to get more chances of winning, syempre, kailangan mo talagang damihan ang iyong mga entries. The more entries you send, the more chances of winning. Kaya raman, Kasri Nation, again, ito po ang swerte sa palengke 2026. Balde-balde yung pa-premyo na. May cash pa kung saan 9 million total prizes po ang ating pamimigay nationwide. Galingan mo na yan, Kasri Nation. Again, nalalapit na po ang ating grand draw. Kaya, yun lang. Share ko lang. Share mo lang. Oh, kaya mo yan, laban-laban lang. Damihan mo lang yung mga entries mo, ha? Okay, oras na po natin. 19 star minutes bago mag-8 in the evening. 7:41 ng gabi ating Philippine Standard Time. Marami pa tayong mga tugtugan na kikembot ngayong gabi. At ito po sa atin ng Baby Dolls. Awitin din mula kay Ariana Grande. And mula rin kay Bruno Mars. Kaya naman, tayo ay magbabalik tugtugan na dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
3: BB Store, number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
2: Tising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City. Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo. Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
0: Malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Grand Runa sa Sabado, September 5.
0: Grand Prize, 1 million pesos in cash.
4: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
4: Kaya habol pa kayo ng maraming-marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
4: Huwag kalimutan, Grand Runa sa September 5, 2026.
0: Sabado, alas 3 ng hapon.
4: Dito sa Bombo Radyo at Star FM.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music, station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
6: Star FM!
7: Star FM! Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Basta radyo sa FM?
11: Ayos na! Star

0: It's time to fiesta with Bet88.
1: Come dance with me.
0: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
2: It's always a party at Bet88.
3: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
4: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
5: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
7: Natanggap ko na ang major prize na 3,000 sa katatapos na week 7 ng Swerte sa Palengke 2026 studio draw. Ako po si Mirna Batersal mula sa Mandi, Bulacan, at nagpapasalamat ako sa instant cash na 3,000 pesos. Sobrang malaking tulong ito sa aming pang-araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila. Ang music summit kong proof of purchase na San Miguel Philippinesen. Ako ang winner ng major prize na 3,000 this week. Kaya naman sa mga kabombo at ka-star nation natin, salin na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang papremyo sa Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
8: Kahit saan na

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nine Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
3: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
4: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
3: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
5: 102.7.
6: 102.7.
5: 102.7.
6: 102.7.
5: 102.7.
6: 102.7.
5: 102.7.
6: 102.7.

0: Muna sa mga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM!
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Basta radyo sa FM?
7: Ayos na! Star

Tuesday. Ganun talaga. Ang buhay ay may, it's either may pasok or walang pasok. Anyway, alam mo, ang dami na nangyari sa ating mundo, sa ating kapaligiran. Ang dami na rin mga nagbago. Hindi lang sa paligid, kundi pati sa'yo mismo. No? May mga bagay na dati hindi mo naman kayang gawin, pero ngayon nagagawa mo na. May mga bagay na hindi mo gustong gawin, pero ngayon ginagawa mo kahit ayaw mo. May mga natutunan ka na at mga hindi rin natututunan pa, pero striving. Dati normal na tao ka lang, ngayon influencer ka na. Dati hindi ka sumasayaw, pero sumasayaw-sayaw ka na kada may dance craze sa TikTok. At kung ano pa, kasardesyan ang ating pagtatanungan for tonight. Ano ang binago sa'yo ng pandemic? Ano ang binago ng pandemic sa'yo? Yun talaga yun. No? Kaya kung naka-online ka, may data ka, may wifi ka, punta ka muna sa Facebook page natin na 102.7 Star FM Manila. Bibigyan kita ng time na mag-comment ng iyong sagot dito po mismo sa ating live. Para mabasa po natin yan agad-agad. Para sa mga hindi pa nakahabol. Pero, alam mo, sa totoo lang, madami na talaga nagbago. Imagine ang pandemic na sa 2020. Actually, ni mga 2019, napapag-usap-usapan na yan. Pero, hindi natin ina-expect. Naalala ko noon, ha? Share ko lang. May pasok pa noon. Fourth year college ang babae. Ngayon, parang isang hapon, ang sabi sa amin, in-announce pa nung prof na yung COVID daw, meron na sa bandang Caloocan. O ganyan. Or sa Manila ba yun? Tapos parang kinakabahan na kami. Until sa boom, hindi unexpected lang talaga. Hindi mo inaasahan na biglang yun na pala yung last day namin. Na up until graduation, hindi na nagkita-kita ang mga girls. Hindi na nagkita-kita ang mga magkakaklase. No? Tuloy-tuloy na yun. Ikaw ba anong kwento? O ano ang binago sa'yo ng pandemic? Kaya na, basahin natin ating mga sagot. Sabi ni Kuya, natutunang mag-ipon at magtiis at malayo sa pamilya. Ngayon, nasanay na ako dahil para sa kinabukasan naman ng pamilya ko itong pagiging OFW. Oy. So, alam mo, to be positive, no, ang pandemic, nag-open din siya ng ilang opportunities. Tulad ni Kuya, nag-OFW siya nung time ng pandemic. Pero realistically, ang dami rin na nalungkot, nahirapan, and nasaktan nung pandemya. Kasi kung naalala mo, kasarination, no, yung inaalam pa ng mga doktor, anong gagawin, anong mangyayari, tapos meron pang surge noon na naubos yung alcohol, ubos yung mga face mask, naubos yung mga kailangan para sa medical. Naku, lungkot ng mga panahon na yun. Tapos, yung pagdating pa din sa government, yung parang hindi pa, kung naalala mo yun, ha, yung may mga pinapapasok pa rin sa airport na itaga-ibang bansa na dapat hindi naman na para hindi na kumalat yung virus. Grabe, wala lang. Buti na pagtagumpayan mo. Sa mga nakikinig ngayon, congratulations. And ayun, wala lang. Parang ano siya, nostalgically sad and siguro grateful na lang din. Kasi at least nalagpasan natin yun. Ito naman ang sunod, sabi niya, good evening po DJ Juan, it's all for you in the evening. Ang binago sa akin ng pandemic ay ang tingin. Ang tingin sa oras. Kasi dati akala natin ang daming time. Nung lockdown, na-realize natin 2 weeks lang pala. 2 weeks lang pala yung kaya tayong ikulong at tumigil ang mundo. Natuto tayong pahalagahan yung simpleng labas, kape sa labas, tsaka yung yakap. Oh. May request daw siya ng araw ng Pasko. Oo, oh, no? Quarantine. ECQ. Nalimutan ko yung tawag kapag larger sa easy sa lugar. Tsaka yung struggle, no? Kapag lalabas ka. Grabe lang emotional nung mga panahon na yun, kung naalala mo ka, Sir Nation.
Tapos kapag

nagkaroon ka ng, mayroon kasi asymptomatic, symptomatic pa. Ako nag-COVID ako kasi radiation. Oh, 2 weeks din yon. Kaya kailangan, parang natuturin yung mga tao na mag-face mask talaga. Kasi dati, di ba, before pandemic, kapag meron kang katabing ina-aching-aching, parang sasabihin mo, oh, ina-aching lang yan, wala yan. Pero how come na itong simpleng aching lang, yun na pala yung big deal na makaka-apekto sa karamihan. So, no, ito sabi niya, naging anemic. Wow, para ay anemic pala. Kala ko yung immune. May immunity ba dun sa COVID? Pag may vaccine, no? Naging anemic si kuya na hindi ka na nakakain ng gulay niyan. Hindi ka na nakakainom ng vitamins. Inom ka ng ferrosulfate. Sana okay na yung iyong dugo. Kaduguan ngayon. Sunod, sabi niya, naging TikTok. Diba? Ewan ko ba? Yung sa kabila ng pandemic, may mga sumasayaw. O, naging TikToker po nung nauso yung sayaw na savage love. That time, hindi pa siya savage love. Isa pa siyang tono or tulog beat ng isang random na kabataan. And then suddenly, kinuha siya ni... Sino yung kumanta ng Jay-Z ba? Hindi siya sa Jay-Z. Teka lang, kalila ko yun. Hello, ba't wala dito? O, suddenly kinuha na siya, no, yung kanta. Si Jason Derulo, yung Savage Love. Naalala ko yun, naisikat talaga yun. Ang nag-umpisa sa TikTok yung The Weeknd, yung gano'n, then Friday, Friday night. Ay, nako, alam mo, pagbabalikan, yung mga influencer nung pandemic, tapos influencer pa rin ngayon, parang ayaw ko na silang panoorin. Kasi ang naaalala ko sa kanila yung pandemic eh. Eh, pandemic is a hard time, to be honest. Hirap din ha, makulong sa bahay. Buti na lang, nakakapuslit-puslit ako ng labas that time. Hirap. O sunod, sabi niya, good evening po DJ Von and Blooms. Binago ng pandemic sa akin yung lagi akong nasa bahay. No, paminsan-minsan na lang lumalabas, kasama mo yung family ko. Kasama ko yung family mo. Kasama mo yung family. O, sa bahay-bahay lang. Sabi nga that time ni yung president natin that time, sabi niya, punta ka sa sulok-sulok, ikot-ikot ka sa bahay niyo. Hirap din. Kumbaga, parang nung pandemic season, nakita natin yung mga sa family, di ba? Kung hanggang saan kayang itolerate yung ganitong behavior ng kasama sa bahay. Ang hirap kasi relation. May time na gusto mong huminga, pero hindi ka makahinga kasi hindi ka makalabas. At sunod, ito sabi niya, naging taong bahay. Yun bang tamad ka na minsan lumabas? May food at wifi ka, solve ka na sa maghapon. Yahoo! Buti nga eh, kaya ang dami naging influencer. Kaya ang dami biglang naging TikTokeries, ganun. Ito pa, yung sikat nung pandemic, Dalgona Coffee. O, throwback talaga tayong malala sa Dalgona Coffee. Na never ko siyang trinay, dala ayoko ng kape. Ito ba mga na-discover ko nung pandemic, no? Wala lang. Pandemic payat pa ako nun eh. O, sunod, sabi niya, guri po, ma'am. Yvonne, ang binago sa akin ng pandemic ay gamitin ang oras sa kapaki-pakinabang. Since lockdown, puro solving at aral ang ginawa. At ang naituro pa niyang isa, gumawa ng paraan para makainom. Uy! Kahit band ang alak, gagawa ng paraan. Ganun ata talaga, no, kapag may addiction. Nalala ko kasi yung quote, yung sinasabi ng mga tao. Yung isang addict, gagawa yan ng paraan para makakuha ng something. So, kailangan daw yung determination nila. Ganun din ang kunin natin. Ay, hindi talaga tumitigil ang mga inuman. Dadayo at dadayo. Kahit maglalakad. Kasi diba, wala ang mga jeep. Sige. Sa ngalan ng gala. At dito rin nauso. Okay, yung mga motor.
motor services. Dito yon na nag-open din siya ng new business idea. Oo, naalala ko na. Kaya may mga nakakagala pa rin. At saka ang daming trial and error that time, no? Naalala mo yun sa mga motor? Kailangan pa silang may harang. Ang kulit talaga nun. So naman, sabi niya, yung dating hindi nag-alcohol. Uy, totoo. Hindi ka nag-alcohol ng kamay. Ngayon, palagi na. Kasi gawa ng pandemic. Yun lang po. Salamat. Thank you, ate. Totoo to. Lalo na kapag sa jeep may nag-alcohol, ay mag-alcohol ka rin. O, sunod, Damarn. Sabi niya, sa totoo lang, wala namang masyadong nagbago sa akin nung pandemic. Ganun pa rin, trabaho pa rin, tulog, ganun ulit. Siguro nasanay na lang din ako na ganun talaga ang buhay. May problema man o wala, tuloy pa rin. Hindi naman sa wala ako natutunan, pero para sa akin pareho lang. Kung ano ako dati, ganun pa rin ako ngayon. Kailangan pa rin kumayod para mabuhay. Diba? Sige la. Ano nga yun? Sige, ituloy mo lang. Nalimutan ko yung kanta ngayon. Sige, sige lang. Ay, sunod. Sabi niya, good PM sa magandang namin DJ Von. Para po sa akin, naging palaaway ako. Uy! Naging palaaway ako nung time na COVID. Biruin mo, 2 times kami na lockdown. Tapos may quarantine pass pa. Ang dami pa. San natapos, kailangan mo magpaturok para lang makapasok ka sa mga building. Ay, nako. Ay, naalala ko yan. Kailangan may QR. Kailangan meron pang QR, no? Kunwari, pupunta dito sa mall, sa Pasig. May QR ka ng Pasig. Pupunta kasi ganyan. May yung ganon, may quarantine pass. Medyo stress din siya, lalo na sa mga hindi techy na tao. Sunod naman, ito, sabi niya, good evening, DJ Idol Ganda Yvonne. Sa akin, ang binago ng pandemic ay yung ingatan ng aking sarili. Huwag masyadong pupunta sa mataong lugar dahil kadalasan doon tayo nakakuha ng mga sakit. Sabi nga, health is wealth. Sana naman. Thank you po. Watching from, listening sila from Taguig City. Dati, dead ma lang kung nasa mataong lugar. Hindi ka pa nag-face mask. Wala lang kapag may umuubo or atching-atching kasi parang ganun lang naman. Pero ngayon, mas naging careful na tayo, di ba? Actually, naalala ko yung pandemic kasi haze. Medyo hazy dito sa Metro Manila. Bumili nga ako ng face mask eh. Hirap din kasi. Tsaka, nakaka-trauma. Wah! Naalala ko yung mga pandemic. Ayoko nun. O, sunod, sabi niya, good evening, DJ Von. Maganda. Sa akin po, siguro wala naman po na bago. Maliban po sa pagtitipid at pag-iipon ng kahit onte dahil ang hirap po na bigla na lang mawala ng trabaho. Tapos wala din namang malapitan. O, DJ Yvonne, pakibati naman po sa asawa ko. Birthday po niya ngayon. Taga Taytay, si Kuya Samson. Salamat po na marami. Thank you so much din. Tsaka binuhay tayo ng... Hindi tayo binuhay ng mga relief goods nila eh. Diba may mga pamigay-bigay bawat city? Yung iba namimigay pa ng 5K sa Makati, 5K. Pero that time, wala akong GCash. So, hindi ako nakatanggap. Tsaka nalilito pa ako. Wala pa paan ito mga ganyan. Tapos, yung parang trending that time, nagsardinas ka rin, di ba? Yung mga ganyan. Tsaka binuhay din tayo ng nilagang itlog. Hindi, nilagang.

mag-focus dyan sa Burmans-Burmans na yun. Kasi nakaka-pressure. Eh, no, matatapos na naman yung taon. Matatapos na yung taon, ito pa rin tayo. Tsara. O, ugali ng tao, naging maarte nang wala sa lugar. During pandemic,

0: kawan ng COVID. Eh yung nakamotor, mag-asawa pala, yung mga ganon. Mag-asawa pala sa isang bahay. Tapos yung barricade na yun, ang mahal pa. Nasa 800 something. Kahit may nilabas ng research about doon na hindi siya nakakatulong kasi nga baka ma-aksidente din dahil may harang, pinush pa rin. Buti nga, tinanggal din nila kalaunan. O, watching naman from Kainta Rizal, si Kuya. Thank you! Salamat po ha sa mga humabol ng comments and also sa mga gising pa dyan. Sige na nga, happy birthday month. Tinitingnan ko kasi yung calendar dito. So, yes! Merry Christmas! Advance happy Christmas and happy New Year! Oras na natin, 13 star minutes, makalipas po 11 ng gabi. 11:13 in the evening at the Philippine Standard Time. Ano ba mga binago ng pandemic sa'yo? Mas naging masipag ka ba? Mabait? Masunurin, magalang, marangal? Or binago ka ka ng pandemic in a negative way? Or mas nakita mo na yung realidad ng buhay? Gusto ko lang bumalik ng pandemic kasi mga tayo na yun talaga payat pa ako. Girl, nasa 40-something lang ako, 48, 45, diba? And, parang kapag nag-work ka na, dun yung mag-i-start yung magkaroon ka ng laman-laman. Is either because you're stressed, una, stress ka, o kaya mga kung ano-ano ding bagay. So hopefully, nung pandemic kasi atami ng workout, no, dito nabuksan yung mga sa mga bahay-bahay, workout-workout season. Sana maibalik yan. Hindi yung pandemic, hindi yung activities na nakakatulong sa sarili. Plant mom, no? Mga plantito, plantita, ito talaga. Kahit hindi ka mahilig sa halaman dati dahil sa pandemic, nahilig ka na. Oh, di ba? Nakaka-miss at the same time. Pero hopefully, hindi na siya maulit. Kaya let's pray for the Philippines and for everyone, no? Na wala nang ganun. Hopefully, wala na. Tigilan nyo na yan. Tigilan nyo na yung mga monkey-monkey. Ay, hindi. Paniki pala yun, no? Sa pandemic. Anyway, dyan ka na muna. Kasi Nisha, may humabol bang comments? If none, tayo po ay tuloy-tuloy up until 12 in the midnight. Ako yung kasama yung sweetie-sweetie girl, Yvonne at Zarna. Dito lamang yan. Sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: Star FM. Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7. 102.7 Star FM.
3: The Philippines number one. Star FM.
4: You're with Yvonne Adarna.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star

Pinoy. Morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

0: music station across the nation.
1: Kwela-kwela na mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Sis, bagay ba sa akin tong damit?
7: Oo naman, bagay na bagay. Para kang Star.
6: Nakahagana pala mamili dito sa Taytay Changino. Ang ganda ng radyo nila.
7: Star FM kasi yan.
6: 102.7 Star FM?
7: Oo, mula opening hanggang closing, sa 102.7 Star FM, palagi silang naka-tune in. Para feeling mo, palagi kang Star.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM!
10: Star FM!
11: Star FM!
2: Star FM! It's all for you.
12: Star FM.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: 102.7.
3: The Philippines number one Star FM.
1: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisalan ng mga Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa bukabluan ng Pilipinas, 12 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:12 in the morning.
3: Star FM across the nation.
14: Antonio Lambada.
15: Morning mo ay sasaya. Kaya get ready na. Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
5: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
4: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
5: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
6: Star FM.
7: Basta radyo sa FM.
8: Alos na.

The Philippines, number one, Star FM.

0: FM.
1: R-FM.
2: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
3: 102.7 Star FM. It's all for you. Like for Share Boom.
4: Mega Manila's best music station.
3: Alas sa Star Asia, Subuka Blue, Alam Pilipinas, our Philippine Standard Time. 38 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:38 in the morning. Maganda morning na Star Nation. At welcome na po sa ating programang Morning Star Sweep. Kamusta naman ang inyong umaga? Umaga ng Miyerkules. Grabe no, midweek na agad. Ang bilis naman ng Setyembre. Ikalawang araw na agad ng September. Ay nako, hello po sa mga Star Nation natin sa mga oras ito. Ay talaga namang okay na okay at good vibes na good vibes ngayong umaga ng Miyerkules. Yan naman dapat, di ba? At syempre kailangan ni ngayong umaga na ito maging positibo tayo. Kumbaga wala tayong magagawa kundi maging positibo dahil mahirap na. Bawal ma-stress. Well, pwede naman ma-stress. Pero siguro di mo lang na babawi ka ngayong umaga. Yan! Oh, hello rin po sa lahat mga Star Nation natin. Na umaga pa lamang. Naka-fresh na fresh na. At ready na pumasok. Ang problema, habang naglalakad ka, ang iyong friendly kapitbahay, meron nagigisa. Iba naman nagluluto ng tuyo. Meron nagsasangag. Ang problema yung usok sa'yo dumadaan. So alam mo na ang ibig sabihin niyan, yung pabango mo wala na. Amoy sangag ka na. Ay nako, hello po sa lahat mga Star Nation natin. Naku, makalam na ang kanilang mga tiyan. At gutom na gutom na. Naku, perfect ngayong ano ha. Perfect kumain ngayon ng ano, ng tokwa, di ba? Eh di ba may mga iba talagang ano, ang yung iba yung tokwa iniinom nila. O, di ba? Medyan yung taho, di ba? Pero ngayong araw, dahil ngayon, Star Nation, ngayon talaga namang ang sarap kumain ngayon ng tokwa. Alam nyo ba, Star Nation, ang tofu? Sa English, ang tofu ay gawa ho sa curdled soy milk at inilalagay po yan sa solid block para palamigin. At sumikat nga, Star Nation, ang tofu dyan po sa bansang China noong Han era hanggang sa mapunta ito sa Eastern Asia habilang na ang Japan. Eh ngayon nga, Star Nation, ay tofu day. Meron din ito mga health benefits dahil good source ito ng protein. Mayaman rin ito sa zinc, copper, vitamin B1, magnesium, calcium, at phosphorus. O, di ba? Mantay mo, mura na. Healthy pa. Kaya ngayong tofu day, Star Nation, huwag mo kalimutan ha. Hindi mo naman kailangan na bumili na ng tokwa. O, dahil taho, sapat na. Para gusto mo maging healthy, wag mo na palagay kay Manong yun ang arnibal sa kasago. Mismong ano lang, yung taho lang mismo. Solid na solid na yan. Tapos ngayon kasi, ano talaga eh, ngayon uso-uso na yung ano, yung may kasama ng binibenta si Manong nagtataho ng soya milk. Diba? Okay na yan. Ganyan yung ginagawa na iba instead of kape, soya milk sa umaga.
5: Yeah!
3: At syempre Star Nation, para mas lalong gumanda ang inyong umaga, abang kasama nyo na ang inyong lingkod, check on your radio hanggang alas 7 na umaga sa ating programang Morning Star Sweep. Check on your radio ang inyong happy man every day, yung kapartner sa tawanan, ang DJ na heart up sa Hagabal pa at Yami pa. Rawr. Star DJ Antonio Navarra is my name and music is my game. Dito pa rin po yan sa inyo yung pinanagatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Ayong 102.7. Star FM, it's all for you.
0: Like mo, share mo.
3: Oras, subukan buluan naman ni Peter sa 43 star minuto na. Makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:43 in the morning.
6: Good morning.
7: 102.7
8: Star FM
9: 102.7
10: 102.7
11: 102.7
12: 102.7
13: 102.7
14: 102.7
15: 102.7
16: Basta

Mr. Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Nagtala ang Armed Forces of the Philippines ng pinakamaraming bilang ng mga na-monitor na barko ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP na base sa monitoring ng Philippine Coast Guard na mayroong 5

0: ng pagmomonitor para may parating sa publiko na patuloy ang illegal na presensya ng mga sasakyang pandagat ng China.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita. Hiniling ng kapo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber 3 na muling ihain ang kaso laban sa kanya. Naniniwala kasi ang defense panel na nilabag ng prosecution ang karapatan ng dating Pangulo na mabigyan ito ng kalaman sa dahilan at laman ng kanyang mga kaso. Base sa sinumiting motion na permado ni Lead Defense Counsel Peter Hanks na nagtataka bakit kailangan pang isama ang mga dating kaso ni Duterte sa ICC. Ang tanging magiging epektibong remedyo dito ay ang paghain muli ng prosecution ng kaso at bigyan ng impormasyon ng dating Pangulo ukol sa nasabing kaso. Maugulit ang naharap si Duterte ng 3 counts of crime against humanity dahil sa madugong kampanya nito laban sa illegal na droga noong panahon niya.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa nagbabaga balita sa loob at labas sa bansa. Tumatalaman sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: 102.7
4: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
5: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
4: Orokan Icebox?
5: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65 liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
4: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
5: Edi lahat ng laman ng ref natin.
4: Ayos ah.
6: Orokan, maayos ang buhay mo.
7: It's time to fiesta with Bet88.
8: Come dance with me.
7: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
9: It's always a party at Bet88.
10: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
16: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
17: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
18: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
19: Masigla kasi ko. Basta gardenia.
2: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakado 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
19: Masigla kasi ko. Basta
2: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
16: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
7: Opo, si Ana Lim mula sa General Frias, Cavite. Ang winner ng major prize na 5,000 pesos Swerte sa Palengke 2026 noong August 22, 2026 para sa week number 7. Maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito sa grocery at pambayad sa dagdag sa bill. More power and God bless po sa lahat ng sponsor, lalo lalo na sa Gardenia Loaf Bread. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na! Star

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
2: Antonio.
1: Antonio Lambada.
2: Kay Antonio Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: Mega Manila's best music station.
0: Para sa rest station sa Bukab Luwa na Pilipinas, our Philippine Standard Time at 31 star minuto na. Makalipas sa alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:31 in the morning.
1: Good morning!
0: Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
2: Star Trivia number 1. Number 1.
0: Star Nation, Star Trivia number 1. O sa mga, para sa mga mahilig magtapon ng basura kung saan-saan, para sa inyo to ha. Bato-bato sa langit ang tamaan, tanggapin. Alam, para nyo ba, Star Nation, na ang basura sa drainage ay pwede palang magpalala sa baha? O, diba? Kapag nabara po kasi, Star Nation, ang mga daluyan ng tubig, mas kaunti ang tubig na makakalusot at mas mabilis tumataas ang tubig sa mga kalsada. Kaya ang isang plastic lang naman na tinapon ninyo ay pwedeng maging isang barangay ang lubog. Parang relasyon lang yan. Kapag pinabayaan ng maliliit na problema, lumalaki at bumabara. Ganun. Kaya huwag magtapon ng basura, Star Nation, kung saan-saan. Ha? Lalo na ho sa mga kanal at drainage. O, dapat sa tamang lalagyan at maglinis ng paligid at makipagtulungan sa komunidad para malinis ang mga daluyan ng tubig. May mga ilan pa nga kapag baha eh. Yung basura nila, pinapadaloy doon sa baha. Huwag aminin nyo kung sino kayo. Nagugulat ako eh, no? Ba't ang daming basura? Nung nakita ko si kapitbahay, yung basura niya, pinapalutang niya sa baha. Eh, ang diretso nun, Star Nation, sa drainage, so di naman kaya sa kanal. Kaya, Star Nation, na dahil ang drainage po ay para sa tubig, hindi para sa mga plastic, bote, mga ano ba, mga resibo. At iba pa, Star Nation, ha? Kaya pangalagaan natin ang ating kanal at drainage. Para sa ganun, Star Nation, kapag dumaan ng matinding lakas ng ulan, eh kahit papaano, eh hindi tayo masyadong bain.
2: Star Trivia number 2. Number 2.
0: Star Nation, buwan ng Setyembre, alamin natin yung kanilang tinatawag na birth flowers. Ano ba ang bulaklak ng mga buwan ng Setyembre? Yan po, Star Nation, ay walang iba kundi ang Aster at Morning Glory. Oh! Hindi po yan muta. Bulaklak po, Morning Glory. Ang Aster, Star Nation, ay miyembro ng Daisy Family. Kung saan kabilang dito ang Sunflower, Marigold at Dahlia. Samantala, Star Nation, ang Morning Glory ay kilala naman bilang isang fast-growing vine. Kumbaga, Star Nation, simbolo nga ang Aster ng Revolution at ginagamit para bigyan ng karangalan ang mga sundalong nasawi sa gera. Samantala, ang Morning Glory naman ay sumisimbolo sa undying, unrequited love. Ikaw ba, Star Nation? Nakakita ka na ba nito? O anong gusto mo, Aster o Morning Glory? Ako? Ikaw ang gusto ko eh. Para sa Asia, sa buka mula ng Pilipinas, 35 star minuto na. Makalipas sa kalasa 6 na nagmamaganda umaga, 6:35 in the morning. At baliktugtugan tayo. Ito pa rin sa inyong impina na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
4: 102.7.
5: 102.7.
6: Star FM.
7: Bigla ang gastos.
8: Bagong plano.
9: Okay, travel.
10: O kaya bagong negosyo.
11: Buti na lang, may Cebuana na Lumilier.
12: Sang lang.
13: Personal loan.
14: Jewelry.
15: Negosyo loan.
16: OFW.
17: At motor loan.
18: Basta loan.
19: Sa Cebuana,
20: goods ka!
5: supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas. Bigla ang gastos.
7: Bagong plano?
8: Travel!
9: O kaya bagong negosyo?
10: Buti na lang! May Cebuana na Lumiliere!
5: Sang lang!
7: Personal loan!
12: Jewelry!
13: Negosyo loan!
14: OFW!
15: At motor loan!
5: Basta loan?
16: Sa Cebuana?
10: Goods ka!
5: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
20: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
21: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan. Balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
22: Amoy pa lang. Alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
23: Wow! Holiday!
22: Almusalin ng nam.
23: Good morning!
22: Pagtanghalian.
23: Uy, may birthday ba?
22: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
23: Wow! Panoche buwana!
22: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
23: At holiday beef loaf! Malinam-nam holiday!
24: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
25: Kapit bahay!
26: Hi, Mare!
24: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninam-nam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
25: Kapit ka dyan!
24: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninam-nam?
25: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
27: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
28: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
28: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
29: Tol, bukas sake tayo ng bundok. Ready ka ba para sa back to nature trip natin?
30: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
29: Orokan Icebox?
30: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
29: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
30: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
29: Ayos ah.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
31: Bombo Radio Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
32: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
31: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
33: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Camya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
31: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.
0: Malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
28: Grand Runa sa Sabado, September 5.
0: Grand Prize! 1 million pesos in cash!
28: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
28: Kaya habol pa kayo ng maraming pang entries sa Swerte sa Palengke.
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
28: Huwag kalimutan, Grand Runa sa September 5, 2026.
0: Sabado, alas 3 ng hapon.
28: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
4: per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
1: 102.7
2: Basta!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
4: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
5: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
4: Masigla ka sa ko. Basta
5: may nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Masigla!

0: Antonio Lambada.
1: Star Nation, oras sa buka buluan ng Pilipinas. 7 star minuto na lang bago sumapin alas 7 na umaga, 6:53 in the morning.
2: Good morning!
1: Star Nation, agad dito lang po ang programang Morning Star Swim. Susunod na po marunong kabagang balita sa loob at naman sa bansa. Pakompleto sarkado sa ating umagaan. Iyanit po sa atin yan ang Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Simulcast Nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin. Angad na po nga ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. At din naman kaya Bombo Radio Philippines.
3: Like mo! Share mo!
1: Muna tayo magkardigan, Star Nation, may alas 8 ang alas 8 umaga sa programa It's All For You in the Morning. Dito pa rin po sa inyo yung pinanagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
4: Star FM.
5: Star FM.

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live.

0: iharap pa at si Colonel Buran Singh at Colonel Panopio sapat na raw bilang testimonya, habang si Attorney Michael Poa ay sasalang naman ngayong araw. Ang defense team ni Vice President Sara Duterte pinaliwanag ang paggamit ng Department of Education sa Armed Forces of the Philippines certification sa Commission on Audit findings at iba pang mga katulad na usapin. Sa Digan Bayan, pinayagang gawing state witness si former Public Works Secretary Manuel Bunuan. At sa ating balita sa Ibayong Dagat, alamin mga update kaugnay doon sa death toll dyan sa Nepal Flash Flood. Lumagpas na ho sa 1,000 pero libo-libo pa rin ang naitatalang nawawala kaugnay ng pangyayari. Dyan naman sa Indonesia, yung forest fire sa West Kalimantan sa Indonesia, may mga teorya na posible raw sinadya para sa oil industry. Sa ating balitang palakasan, laban ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala, inaabangan na ng maraming Pinoy doon sa isinasagawang US Open. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nakapagtala mga kabombo at binulabog ng ingay ng mga truck ng bumbero ang paligid ng Manila City Hall matapos ang naitalang sunog dyan sa ikalawang palapag ng Manila City Hall ngayong umaga lamang. At apektado ng nasabing insidente ang tanggapan ni Vice Mayor Ali Atienza o Vice Mayor Chi Atienza na nakatas na ho sa ikalawang alarma ang sunog. Mamaya-maya may mga karagdagan pa ho tayong update hinggil dyan mga kabombo at mga consternation. Samantala, ipinaliwanag ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung bakit ginamit ng Department of Education ang certification mula sa Philippine Army bilang bahagi ng mga dokumentong isinumiti sa Commission on Audit para sa liquidation ng confidential funds. Sa 20th araw ng impeachment trial, sinabi ni Colonel Manaros Buran Singh II ang 1st Infantry o mula ho siya sa 1st Infantry Division at si Colonel Magtanggol Panopio ng 7th Infantry Division na ang kanilang inisyu lamang na certification ay tungkol sa pagdalo at pagsasagawa ng Youth Leadership Summit at Information Education Campaigns noong 2023. Ayon sa dalawang opisyal, hindi nila pinapatunayan sa mga dokumento na may confidential funds na ipinasa ang Department of Education sa kanilang mga unit. Nagulat din umano sila na ang gamitin ang mga certification bilang suporta sa liquidation ng mahigit 15 million pesos na confidential funds na iniuugnay sa naturang mga aktibidad. Ipinaliwanag pa ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison na malinaw sa certification na maaari itong gamitin para sa anumang legal na layunin. Anya, batay dito, alam ng mga opisyal na maaari pang gamitin ang mga dokumento sa iba pang legal na pamamaraan. Narito ang bahagi ng mga pahayag ni Attorney Sheila Sison.
1: As to the proposal to stipulate whether the three other witnesses or AFP officers that they will testify on the fact that there were no confidential funds that were transferred agency to agency, then we can stipulate on that. But we will never stipulate that there were no confidential information or intelligence information shared by the Department of Education under the Vice President's term as its secretary using the confidential funds, because I have here copies of the 8 certifications that the prosecution had earlier stipulated on, because the testimony of Major General Buran Singh only covered one certification and not the entire a number of youth leadership summits that were conducted by the AFP. That's number one clarification.
2: Clarify, Attorney Sheila, that at the time they issued the certification, they were not aware that it will be used as an attachment in DepEd's response.
1: I'm sorry, not I'm sorry, Your Honor. No stipulation on that point, Your Honor.
2: Then you can just concentrate on that point, Attorney Ray.
3: Another point for possible stipulation.
2: Yes.
3: That the Wilson...

0: witness will testify that they did not receive any information about any confidential information from the DepEd being...
1: Well, if he knows, counsel, I'm sure Attorney Sheila is not willing to stipulate on
2: certainly
1: that.
2: Certainly no, Your Honor. We're not
1: so you have two points.
2: That's a conclusion.
0: Yes,
1: so
0: Your
1: make
0: Honor.
1: Your offer at those 2 points. At least it abbreviates the proceedings.
3: Bagyan mga kabombo ng pagsasalita ng lead counsel ng panig ng depensa, si Attorney Sheila Sison, at nagsalita din ang presiding officer Chief Escudero at si Attorney Ray Robles mula naman sa panig ng prosecution. Samantala, iginit ng panig ng depensa na maaari lamang sila na sumang-ayo na walang confidential funds na direktang inilipat mula sa Department of Education tungo sa Philippine Army. Tumanggi naman na magbigay ng pagpapatibay na walang confidential o intelligence information na naibahagi sa hanay ng militar. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag, mga kabombo, kaugnay pa rin ang mga kaganapan, at mamaya ay may mga pag-uulat pa tayo mula dyan sa impeachment court. Ang panig muna ng House Prosecution, mga kabombo, target na tapusin sa susunod na linggo ang kaso sa confidential funds. Itong si Vice President Sara Duterte, meron pang dalawang testigo dapat na isasalang din, pero sapat na raw yung testimonya ng mga opisyal na sina Burancing at Panopio na sumalang kahapon. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Analy Soberano.
4: Posibleng matapos sa susunod na linggo ang paglalahad o presentasyon ng House Prosecution ng mga ebidensya kaugnay ng umanipangaling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, iilan na lamang ang natitirang testigo bago tuluyang tuldukan ang presentasyon ng prosecution para sa Article 1 ng Article of Impeachment. Kabilang sa posibleng ihalap itong si Edward Harda, ang dating Special Disbursing Officer ng Department of Education na humawak sa confidential funds ng ahensya noong si BP Sara pa ang kalihim, diit ng prosecution. Kontento na ito sa mga ebidensyang naiharap sa ugnay ng Youth Leadership Summit at mga certification na ginamit ng DepEd sa accounting ng confidential funds. Pinatotohinan naman ni na Colonels Manaros Burancing II at Magtanggol Panopio na walang silang natanggap na pondo at wala silang na-certify tungkol sa paggamit ng pera. Ayon naman kay Panopio, ang kanyang certification ay para lamang kumpirmahin na isinagawa ang mga aktibidad ng Youth Leadership Summit. Pakinggan natin si Manila Representative Joel Chua.
5: Well, siguro ang natitira na lamang kung sakasakaling bukas ay maipepresenta yung PSA, ang natitira na lamang si Mr. Edward Paharda and probably isa or siguro at most dalawa. Mamaya pag-uusapan pa namin kung or if finalize namin tomorrow. In any event, masasabi natin baka by next week matatapos na. Hopefully, ang confidential fund, and we will move on to the next article.
4: Hindi na rin ihahanap ng prosecution panel ang dalawa pang opisyal ng Armed Forces of the Philippines bilang testigo. Ayon kay Chua, sapat na ang testimonya ni Burancing at Panopio tungkol sa mga military certification na may kaugnayan sa Youth Leadership Summit at sa mga aktividad pa noong 2023. Ang mga certification ay isumite ng Department of Education sa Commission on Audit kaugnay ng 15.54 million confidential funds na sinasabing ginastos bilang mga reward. Sinabi pa ni Chua, ayaw na ng prosecution na pahabain pa ang pagdinig kung pareho lamang ang magiging testimonya ng dalawang military officers. Muli si Representative Joel Chua.
5: Well, may mga in-stipulate pero insofar as yung mga ilang mga documentary no are concerned but just the same pare-parehas din naman eh kung siguro masasabi natin na iisa lang naman yung sasabihin nila so kagaya din ng mga sinasabi namin to shorten para ayaw naman natin ng protracted hearing gusto natin matapos na rin ito. As long as satisfied naman na kami, meron na kaming dalawang testigo na pinresenta base sa parehas na point, na punto, at ganun din naman ang ipupunto nung dalawa, kaya hindi na ipipresenta yung dalawa.
4: Samantala, inaasahang ihaharap ng House Prosecution Panel ngayong araw ng Miyerkules, Day 21 ng impeachment trial, sino dating DepEd Undersecretary Attorney Michael Wesley Poa at isang kinatawan ng Philippine Statistics Authority. Lilinawin ni Attorney Poa ang mga military certification habang tatalakayin ng PSA witness ang pagsusuri sa mga pangalan sa confidential phone records. Posibleng gawing hostile witness ng prosecution si Attorney Poa. Matapos nito, iilan na lamang ang testigo ng prosecution. Sa kabilang dako, naniniwala naman si Manila Representative Bienvenido Abante na dapat ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung saan napunta ang mahigit 15 million na confidential funds matapos itanggi ng Armed Forces of the Philippines na wala silang natanggap na pondo. Muling nananawagan si Abante kay BP Sara humarap sa impeachment court at ipaliwanag kung saan napunta ang pondo ng bayan. Pakinggan natin si Representative Bienvenido Abante.
2: We would like the Vice President to come. Siya magpaliwanag lang lahat ng mga bagay na ito sapagkat kung ano man ang allegation sa kanya, siya lang ang makakasagot nito. Yung 15 million na itinatanggi ng AFP na natanggap nila, dapat lamang ipaliwanag ng office ng Vice President yan. Oo, nung siya ay sekretary ng DepEd. Kung paano ginamit yan, kung saan ginamit yan, at kung bakit itinatanggi ng AFP na natanggap nila ang pera. Dapat talaga.
6: Mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.
3: Karagdagan sa mga balita, inihayag ni Defense Deputy Spokesperson Attorney Justin Aguilar na walang nakitang problema ang kanilang kampo sa credibility ni na Colonel Manaros Bransing at Colonel Magtanggol Panopio. Kaya hindi sila nagtanong para sa cross-examination. Ayon kay Aguilar, hindi bahagi ng kanilang estratehiya ang gawing boring ang impeachment trial at normal lamang na may mga araw na mas tahimik ang proceedings habang may mga pagkakataon na mas mainit ang mga pagdinig. Hiniling din ni Aguilar sa publiko na maging matiisin at unawain ang proseso ng paglilitis dahil bahagi lamang umano ito ng impeachment proceedings sa mga araw na mas maraming dokumento at testimonya ang tinatalakay. Narito ang bahagi ng pahayag ng Deputy Spokesperson Attorney Justin Aguilar.
7: We just have to make it clear that it has never been our strategy to make the impeachment, you know, boring or on the other hand, theatrical. I think the defense has to be clarified, no? Now, we're just doing our jobs. And whatever the proceeding brings on a certain day, ginagawa lang po namin ang kailangan namin gawin. Hindi po kami nag-iisip na dapat for today, gawin natin boring. Bukas, gawin natin masaya. Wala pong ganun. But I understand the sentiment coming from the public, no? Kasi of course, the public, as much as possible, would want to have, you know, their attention on this proceeding as it is important. Ito lang po yung masasabi ko sa mga publiko who feel this way. Just be patient. Ganito lamang po talaga yung proseso. Minsan may mga araw na for others, gagamitin ko lang yung term mo, quote-unquote, boring. Minsan, mainit. This is part of a proceeding. And to the public, given that this is an important constitutional proceeding, especially for the Vice President who is the accused, let's just stay patient. Let's listen and just observe the proceedings, understand as much as we can. And you know what? I keep saying this. Listen to other legal luminaries who are not bound by the sub judice rule to form your own opinions as well. Yan lang mo po.
3: Bahagyan ng mga pahayag ni Attorney Aguilar, a deputy spokesperson ng Panig ng Depensa. Umarap nga itong si Aguilar matapos masabina bilang susunod na prosecution witness si Attorney Michael Poa, pangunahin na tagapagsalita ng Panig ng Depensa at dating undersecretary ni Vice President Duterte sa Department of Education. Nakatakda namang tumistigo si Poa ngayong araw, 2 ng Setyembre, bilang ikatlong hostile witness ng Panig ng Prosekusyon. Bago na tayo ng mga karagdagang report mula sa ating news team. Ang presiding officer na si Escudero ay nilinaw na hindi kailanman lumipat ang burden of proof sa prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May balita dyan si Bombo Angelo Aganan.
8: Bombo Dennis, nilinaw ni Senate Impeachment Court presiding officer Francis Gis Escudero na nananatili sa prosecution ang burden of proof sa buong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at hindi ito maaaring lumipat sa respondent. Ito ay matapos na kustunin ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang prosecution kung ang paglipat ng confidential forms ng Special Disbursing Officer o SDO sa ibang tao ay otomatikong maituturing na fraud o maaari lamang ituring na irregularidad. Bilang tugon, sinabi ni Counsel for Prosecutor Attorney Rinaldo Robles na malinaw umano sa joint circular ng Commission on Audit na ang SDO ang dapat nag-disburse ng confidential funds at hindi nito dapat inililipat ang posisyon ng pondo sa ibang taong hindi accountable officer, hindi SDO at hindi banded. Kabula niyan, balikan natin ang mga naging pahayag ni Sen. Judge Alan Peter Cayetano at Attorney Rinaldo Robles.
9: Theory, that basta't hindi yung SDO ang mag-release nung funds, meron na siyang fraud or meron na siyang... Can you categorize it? It's just a violation or meron na siyang fraud?
0: Well, Your Honor, I think we have to refer to the joint circular in that regard. It's very clear in the joint circular that it's the SDO who is supposed to be disbursing the funds. In fact, in the joint circular... The SDO is not even supposed to transfer possession of the funds to another accountable officer. So I would submit, Your Honor, that the answer is yes.
9: Okay.
0: If the SDO transferred the funds to another person who is not an accountable officer and an SDO and not bonded, yes, that would be illegal, Your Honor.
8: Kasunod niyan, Bombo Dennis, si Ginit ni Cayetano na mahalagang malinaw ang usapin dahil impeachment case aniya ito at maaaring matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte at mawala ng karapatang tumakbo sa halalan kapag napatunayang guilty. Aniya, kailangan malaman kung ang nangyari ay simpleng irregularity at maaaring pagsabihan o reprimand lamang ang respondent o automatiko na itong maituturing na fraud. Sagot ni Robles, pumapasok umano ang prima facie presumption of misappropriation kaya maaaring lumipat ang burden of evidence para may pakita na hindi irregular o resulta lamang ng pagkakamali ang transaksyon. Dito agad nagbigay ng mahalagang paglilinaw si Presiding Officer Escudero. Aniya, ang burden of proof ay hindi kailanman lumilipat. Ang maaari lamang aniyang lumipat depende sa paraan ng paglalahad ng issue ay ang burden of evidence habang ang responsibilidad na patunayan ng kaso ay nananatili sa prosecution. Narito, balikan natin ang mga bahagi ng pangyayari kahapon sa hearing.
9: It's an impeachment. And although it's not a criminal case in the sense that there's a criminal penalty, if found guilty, the Vice President will not be allowed to run anymore. And she will be removed by office, although she was voted by millions of people. So for a senator judge like me, it is important to know whether it was an irregularity wherein we should caution or reprimand, or whether it is automatically fraud. Assuming na nagkamali yung SDO o akala nila pwede at naibigay sa iba, in the eyes of the prosecution, is that per se already fraud, or you're just saying it's irregular, illegal?
0: We submit, Your Honor, that the prima facie presumption,
9: okay,
0: that there was misappropriation,
9: yes,
0: kicks in.
9: So meaning prima facie that on its face, so now the burden for you shifts to the prosecution to show na ay hindi irregular or may mali pero hindi ito fraud.
0: That's our theory, okay, Your Honor.
9: That's all, Mr. Presiding Officer. I just wanted that to be clear to all of us.
1: Thank you, Senator Judge Cayetano. But also for the record, to clarify, the burden of proof never shifts. The burden of evidence may shift, but the burden of proof does not. The burden of proof still lies with the prosecution, but depending on how the issue is presented, the burden of evidence may shift, but the burden of proof never shifts.
8: Matatandaan, Bumbo Dennis, na inamin ng dating witness na si Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta na nirelease niya ang confidential funds ng Office of the Vice President kay Colonel Raymond Lachica sa utos ni Vice President Sara Duterte sapagkat ito umano ang namamahala sa on-ground confidential operations ng ahensya. Habang nakasaad naman sa joint circular ng Commission on Audit na tatlo lamang ang accountable officer para sa confidential funds. Kabilang dito ang Special Disbursing Officer, Accountant at Head of Agency na sa kasong ito ay si Duterte. Dahil dito, naglabas ng Notice of Disallowance ang Commission on Audit sa Office of the Vice President dahil sa hindi pagsunod sa Joint Memorandum Circular ng ahensya para sa tamang paggamit ng confidential funds.
10: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
11: Samantala, nagulat si Armed Forces of the Philippines Colonel Magtanggol Panopio matapos niyang malaman na ginamit ang isang certification na inisyu niya para sa Army Youth Activities bilang bahagi ng liquidation ng 15 million mahigit na confidential funds ng Department of Education. Sa kanyang pagtestigo sa Senate Impeachment Court, sinabi ni Panopio na ang certification na may petsang December 5, 2023 ay para lamang patunayan na isinagawa ang Youth Leadership Summit sa kanilang area of operation. Anya, wala siyang kinumpirma na anumang usapin tungkol sa pera o confidential funds. Naalaman lamang umano na ang kanilang panig ang paggamit sa kanyang certification nang humarap siya sa congressional hearing noong October 17, 2024 kaugnay ng confidential intelligence funds ng Department of Education. Ayon pa kay Colonel Panopio, inisyu niya ang naturang dokumento bilang pagsunod sa utos ng kanyang commander at sa koordinasyon kay dating Department of Education Undersecretary Nolasco Mempin. Nang tanungin naman kung ipinaliwanag sa kanya ng Department of Education kung bakit ginamit ang certification para sa naturang liquidation, simple ang naging sagot nitong si Panopio, hindi niya alam. Dagdag pa niya, wala rin siyang impormasyon na may ugnayan sa kanyang certification sa umano'y pagbayad ng confidential funds or rewards. At pansamantala mga kabombo, isinantabi ni Attorney Michael Poa ang kanyang tungkulin bilang abogado at spokesperson ng Department o ng Defense Team nitong si Vice President Sara Duterte habang nakatakda naman siya na tumistigo sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Defense Deputy Spokesperson Attorney Justin Olasco o Nicole Gular, ay sariling desisyon ni Poa na umatras muna sa kanyang tungkulin bilang paggalang na rin sa impeachment court at upang maiwasan ang anumang issue habang isa siya sa mga titistigo at ihaharap ng prosekusyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Justin Gular.
7: As you all know, Attorney Poa is currently on deck or posible po kasing ipepresenta siya. Let me correct myself. I think the prosecution confirmed that they will be presenting Attorney Michael Poa tomorrow, right? Everyone heard that. And I think for the defense team naman po, I think it's just proper that considering that Attorney Michael Poa ay isasalang po sa impeachment court, common etiquette and proper decorum dictates that we respect the impeachment court and he needs to, at the moment, step aside from serving as the defense team spokesperson. Kaya po, ako bilang deputy lang muna. Dahil nakasalang po nga siya, he is on deck. He will be possibly the witness out of respect of the impeachment proceedings and to ensure the integrity of the proceedings. We saw it fit that Attorney Michael Poa himself saw it fit that hindi muna siya magsasalita for the defense team. That's the only reason.
11: Again, mga kabombo ng mga pahayag ni Attorney Justin Gular, Deputy Spokesperson ng Panig ng Depensa. Sinabi nga ni Gular na huli nila nga napag-usapan itong si Poa noon pa nga August 26 at mula noon ay hindi na muna sila nakipagpulong sa defense team upang maiwasan ang aligasyon ng witness tampering. Hindi rin umano nakaupo si Poa sa bahagi ng defense team at sa halip ay nasa holding area para naman sa regular na testigo. Nilinaw
3: naman regular, napansamantala lamang ang pagdiba ni POA at maaari siyang bumalik sa defense team matapos naman ang kanyang testimonya. Patuloy din umano na pinag-uusapan kung kailangan na magtalaga ng bagong tagapagsalita habang isinasailalim sa mas mahigpit na sub-judice rule ang impeachment proceedings. Tayo muna sa mga kabombo sa atin pang mga malalaking balita. Ngayong araw mga kabombo ay na-monitor pa rin na unhealthy yung status ng hangin lalo na ho dito sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng ating bansa. Kapiling natin ang isang health expert at may kinalaman dito sa usapin po na ito. Pag-usapan natin bahagya para sa kapakinabangan ng atin po mga kabombo at mga consternation. I-check natin sapagkat nasa linya ng atin pong komunikasyon via Zoom si Dr. Philip Ian Padilla. I-welcome natin ang isang public health expert. Maganda umaga po sa inyo. This is Bombo Dennis Hamito at tayo ho ay napapakinggan at napapanood all over the country and all over the world through our stations and digital platform. Good morning, Doc.
12: Good morning sa lahat ng nakikinig ngayon sa Bombo Radio. Salamat ulit sa imbitasyon ngayong umaga.
3: Tayo din po ay napapanood ng malinaw sa iba't ibang dako ng atin pong bansa. Ito yung pangunahing concern. Itong nakalipas ng mga araw ay marami ang nagulat. Mga alas 8, alas 9 na ng umaga pero parang madaling araw pa rin. Hindi ganun kalinaw ang paligid. So natuklasan na ito pala ay haze galing dun sa Indonesia. Ano nga ba yung panganib na maaaring idulot ho nito sa atin, Doc, para na rin sa kabatiran ng ating mga kabombo at mga consternation?
12: Oo, sinabi mo nga, yung tinatawag natin na haze ay dahil may sunog, no? Yung galing Indonesia, yung mga kahoy doon nasusunog ngayon. So dahil sa habagat at direksyon ng hangin, napupunta na siya ngayon sa Pilipinas, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa Metro Manila. Pero may narinig ako na sa Iloilo, meron ding evidence na may haze doon. So kaya may mask, yung advisory ng ating gobyerno ay kailangan talaga mag-mask. So kasi ang haze ay puno ng iba't ibang pollutant na tinatawag na very, very harmful sa ating respiratory system. So marami siyang pollutants, marami siyang toxic gas, marami siyang particulate na tinatawag, maliliit na mga molecules na pwedeng magkaroon ng komplikasyon sa ating baga at papasok siya sa ating bloodstream at makakadulot ng masamang iba't ibang sakit katulad ng asthma, increase in blood pressure, difficulty of breathing, etc.
3: Okay, Doc, yung concern po ng marami, may particular type of mask ba na dapat gamitin? Sapagkat baka tayo ay kumpiyansa dahil naka-mask ka naman. But then again, hindi pala yun yung angkop. Lalo't may mga, sabi ng ilan na mga nakausap po namin, may mga tiny particles mula ho dito sa haze po na ito. And nababanggit nyo din, maraming pollutants. So ano yung suitable para talaga maingatan natin yung ating kalusugan? Hindi yung basta gagamit tayo, whatever mask available. So ano po ba yung suggestion ng mga health expert?
12: Oo, ayon sa mga advisory ng Department of Health, yung iba't iba pang health agencies, pag may ganong haze at tumataas yung pollutants nga dahil sa pollution na dinudulot ng haze, ang pinakamahusay at pinaka-effective na mask ay yung tinatawag na N95. So yung katulad din sa ginagamit natin nung panahon ng COVID para yung maliit na mga particles na nandun sa haze ay hindi talaga makapasok. Maliban doon, syempre, ang adviso din sa mga ating mga komunidad, dapat fit yung mask na yon. So kahit N95, pag hindi fit yung mask sa mukha ng ating mga komunidad o mga tao, ay talagang hindi din yun magiging effective. Or pansamantala, tinatanggal nila dahil hindi sila makahinga or hindi balance yung fit din ng mask. ay magkakaroon din ng problema dahil hindi ganun ka-epektibo yon. So aside from N95 na advisory, kailangan fit yung mask dun sa mukha ng tao. Second, yung mga ating komunidad na apektado ng haze ay kailangan nasa loob lang sila ng bahay or nasa loob sila ng kwarto. So kailangan talaga isolation, no? Kasi pag nasa labas ka, talagang ma-expose ka doon sa haze. So bantayan ang mga sintoma na nagkakaroon ng epekto na yung haze sa ating pangkalusugan. Ito ay pag-uubo, nahirapan tayo huminga, kumakati yung ating mata dahil nga na-irritate dahil sa dust or allergen na nasa haze. At yung pinakamalubha, yung talagang nahirapan ka na huminga at kulang na yung oxygen na pumapasok sa iyong baga, kaya kadaling ka na sa ospital. So pag nagsimula itong mga simptoma, yung irritation sa mata, irritation sa throat, irritation sa ilong, nagsiswell or namamaga, at nahirapan ka ng huminga, dapat talaga pumunta ka ng ospital. Pero para maiwasan yan, talagang you have to stay indoors and wear the N95 na mask.
3: Ayun. Mahalagang mga impormasyon po ang inyong naibahagi. With that, Doc, thank you so much. At sana ay may napulot din yung ating po mga kabombo at mga consternation. Lalo na dami yung nagtatanong po sa amin. Ano ba ito? Ano? Hanggang kailan? Mukhang ito ay tatanong natin sa susunod nating makakapanay maya-maya. So salamat ng marami, Doc, at mag-ingat po kayo.
12: Salamat, Pombo Dennis. Salamat. Mayang aga sa tanan. Keep safe, everyone.
3: Maraming salamat si Dr. Philip Ian Padilla, mga kabombo, ang ating nakausap, isang public health expert tungkol dito sa naranasan po natin na haze. Ano? At dahil ho, dyan sa paksa na yan, ay maya-maya ay makakausap naman natin ang isa sa mga opisyal ng ating embahada mula ho doon sa bahagi ng Jakarta, Indonesia. At sila ho ay magbibigay din ng karagdagang update sa atin hinggil doon sa kanilang sitwasyon. Ano? Kung dito sa atin apektado ng haze, how much more dun sa Indonesia at kung ano na yung kanilang sitwasyon. Maya-maya ho yan, mga kabombo at mga consternation, sa ating tuloy-tuloy na balitaan. Sa dagdag pa nating impormasyon, inaayos na ho ng impeachment court ang bagong timetable para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang ma-maximize ang mga araw ng pagdinig at makasabay na rin sa iba pang legislative duties ng Senado. Ayon kay impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, nakuha na ng korte ang calendar ng Senate Committee on Finance na gagamiting basihan para sa pagtatakda ng iba pang aktibidad na pangungunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Chis Escudero para sa pagbuo ng bagong schedule. Kabilang sa pinagpipilian ang setup ng paglipat ng lahat ng pagdinig sa oras ng hapon at pagpapanatili ng kasalukuyang schedule, ngunit pagdaragdag ng hearing days o kaya naman ay kombinasyon ng morning at afternoon sessions. Layunin nito, mga kabombo, na matapos ang impeachment proceeding sa loob ng target na timetable o timeline sa araw ng o sa panahon ng Disyembre. At posible ho na may anunsyo ng impeachment court ang pagbabago sa schedule ngayong araw na ito ng Miyerkules, kasunod yan ng mungkahi ni Prosecution Panel Advisor at dating Representative Robert Ace Barbers na dagdagan ng oras at araw ng pagpapabilis ng paglilitis sa natura ang usapin. Samantala, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang mosyon ng kampo ng prosekusyon na amyendahan ang impormasyong kriminal upang tuluyang ipaulang sala at alisin si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan bilang co-accused sa mga kasong plunder at graft na kinakaharap ni Senator Jinggoy Estrada. Ang naturang hakbang, mga kabombo, ay may kaugnayan sa umano'y anomalya sa kickback scheme sa mga proyektong pang flood control dito sa ating bansa. Una nang inihayag ni Ombudsman na Jesus Crispin Remulla ang kahilingan ng kanyang tanggapan sa huwes na i-drop ang mga sakdal laban kay Bunuan kaugnay pa rin ng naturang issue. Maliban nga dito mga kabombo ay may mga hakbang ang naturang tanggapan na magkaroon ng adjustment ngunit ito ay inaasahan na mangyayari sa hinaharapang pagkakataon mga kabombo. At bago tayo musad sa iba pang malalaking balita ngayong umagang ito ay kagaya ng naipangako po namin, may makakausap pa ho tayo na magbibigay sa atin ng mga karagdagang update kaugnay ng malaking forest fire dyan sa Indonesia. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom si Second Secretary and Consul from Jakarta, Indonesia, no, ang ating Philippine Embassy doon sa Jakarta, Indonesia. Ma'am Sheila May Briones, magandang umaga po. Ang aming pagbati at mabuhay mula dito sa Pilipinas. Kumusta ho kayo dyan? This is Bombo Dennis Hamito. And tayo ho ay napapakinggan at napapanood sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Welcome to the program.
13: Magandang araw po, Bombo Dennis, sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng inyong programa ngayong umaga. Maayos naman po ang sitwasyon dito sa Jakarta ngayon. Gusto lang po namin ipaalam na yung nangyayaring mga forest fires po, actually dito sa Jakarta, medyo hilaga po siya kung nasaan po tayo ngayon. Tinataya pong mga 74 po ang Pilipinong naitala na nandun sa mga apektadong lugar, specifically po South Sumatra, East Kalimantan, South Sulawesi, pati po sa Southwest Papua Province. Yun po yung mga affected na lugar base po sa reports ng Indonesian government.
3: I see. Dun po sa kabuuan ng ating monitoring sa atin po mga kababayang Pilipino, alam naman natin, kahit nga pumunta ka ng mga malalamig na lugar, may mga Pilipino. Hey, how about po dyan sa mga affected areas ng sunog? Meron din ba tayong na-monitor po ng mga kababayan natin na nananatili doon sa mga apektadong lugar nitong forest fire?
13: Opo, nakikipag-ugnayan po tayo sa mga otoridad, lokal na otoridad dito sa Indonesia, pati rin po sa mga contacts natin sa local Filipino community. Wala naman pong naitalang naapektuhan so far ng mga forest fires na nangyayari, pero patuloy po yung ating pakikipag-ugnayan sa kanila. And if I may share din po, Bombo Dennis, just in case po, meron po mga kamag-anak na mapag-alaman po nila na merong apektadong Pilipino sa mga lugar na apektado, maaari po silang makipag-ugnayan sa embassy. Pwede ko po bang i-share yung WhatsApp hotline ng embassy just in case po? So kung meron po kayong mga kamag-anak, kakilala, kaibigan na nangangailangan ng assistance from the Philippine Embassy dito po sa Jakarta, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa +62 811 887-344. Ito po yung hotline ng Philippine Embassy sa Jakarta. Huwag pong magatibiling magpadala ng mensahe para po makamusta po namin kayo diretso.
3: Ay, totoo ba na halos regular itong mga ganitong sunog na naitatalao dyan, parang annual na nangyayari? Ano so far ang karaniwan hong sanhi ng mga ganitong pagkakataon? At ito ba may uugnay natin sa panahon, Madam?
13: Totoo po, Bombo Dennis. So actually, ito pong mga forest fires na nangyayari, minomonitor na po ito ng otoridad ng Indonesia simula January pa po. So simula January, mga 112 na po yung mga wildfires, forest fires na monitor po nila. Dahil din po sa kalawakan ng Indonesia, marami pong mga forest areas pa sa kanila. At dahil nga po sa matinding El Nino na nararanasan ngayon, talagang mas mataas po ang pagkakataon or ang chance na magkaroon ng mga forest fires sa Indonesia ngayon.
3: I see. Okay, just to enlighten us, ano ho, dito kasi may mga nangyayari na grass fire, meron din mga sunog na maliliit, malalaki. Pero paano ho tumutugon yung Indonesian authority sa mga ganito kalaking pangyayari? Lalo't forest fire po ito, medyo malawak yung area na Saklaw. In fact, parang mas affected pa kami kaysa sa mga nandyan po sa lugar po ninyo. Kasi umaabot po dito yung haze at mukhang ilang araw na rin po dito at posible raw na magpatuloy pa. So paano po ang pagresponde ng mga otoridad ng Indonesia?
13: Opo, naka-monitor naman po sila at meron po silang mga naitakdang mga agencies na in charge to take care of this. Ang kaugnay, ang kinakaugnay kaugnay po ng embahada ay ang National Disaster Management Agency of Indonesia. At dahil nga po malawak sila, itong ahensyang to may mga provincial offices. So yung mga apektadong probinsya, sila po yung in charge to monitor the situation on the ground, also provide the firefighting efforts sa mga lokal na sitwasyon. Ito yung pag-abot po ng haze sa Pilipinas, talagang yung ano lang, yung hangin lang din po. Kaya nga po mas apektado pa ata ang Pilipinas kesa dito sa Jakarta, Indonesia. Marami nga pong nangangamusta, pero dito po sa Jakarta, it has been a little bit more hazy than usual, but not as bad as the videos that we've been seeing po from the Philippines.
3: Ayun. Sige. Anyway, kung sakasakali ho na hindi man natin hinahangad, mas lumawak pa ito at mas lumala pa ang sitwasyon. Ano ho yung mga plano ng embahada para sa pagtugon sa kalagayan po ng ating mga kababayan?
13: As usual po, Bombo Dennis, lagi pong nakahanda ang embahada para magbigay ng assistance kung kailangan po ng repatriation assistance, medical assistance, sumawag lang po sila. Handa po ang embahada magbigay ng makipag-liaise with the Indonesian government if there is any specific assistance that any Filipino who might be affected by the wildfires might need. Kung kailangan po ng evacuation, nakahanda po kaming magbigay ng tulong.
3: Ayun, with that, maraming salamat po, Consul, sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo. At least nabunutan ng tinik yung mga nag-aalala, lalo na yung may mga kamag-anak na hindi makontak yung kanilang relatives dyan po sa Indonesia. Thank you so much and mag-ingat po kayo.
13: Maraming salamat po, mag-ingat din po kayo.
3: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang Second Secretary and Consul ng ating Philippine Embassy sa Jakarta, Indonesia, si Binibining Sheila May Briones, sa pagkakataong ito, mga kabombo. At yan ay tungkol sa sitwasyon dyan sa bahagi po ng Jakarta, Indonesia and some nearby areas na, ho, na ating minumonitor kung saan may mga Pilipino na nananatili at yung sunog na malaking naitatalaho hanggang sa mga oras na ito. Samantala, sa ibang balita muna, mga kabombo at mga ka-Star Nation, nananatiling malusog ang 26 anyos na si Halima Sise at kasama ang kanyang siyam na sanggol. Tama ho kayo, siyam yung kanyang anak. Naisilang ho niya ng sabay-sabay ang mga ito sa pamamagitan ng cesarean section ng taong 2021 doon sa Bamako sa Mali. At ayon sa kanyang asawa na si Abel Kader RB, ay nananatiling ligtas at masisigla yung kanilang mga lumalaking mga anak. Apat ho dito ay mga lalaki at lima naman ang mga kababaihang sanggol na itinuturing nila na napakalaking biyaya mula sa Diyos. Matatandaan, mga kabombo, na opisyal na naitala sa Guinness World Record para sa pinakamaraming sanggol na naisilang ang sabay-sabay na iniluwal ng naturang ginang through natural conception na lahat ho ay nabuhay. Ito ho ay malaking kasaysayan na naitala sa naturang bansa. Sa kabila ho ng napakalaking pangailangan araw-araw, gaya ho ng pagkonsumo ng humigit kumulang 100 na mga diapers sa isang araw lang ho ito at 6 na litro ng gatas ay regular ho ito na pangangailangan, patuloy na nakakatanggap naman ng suporta, tulong ang pamilya mula sa mga concerned na agencies at mga kababayan ho nila na concerned din sa kanila, lalo na yung pamahalaan po ng Mali. Bagamat naging delikado ang sitwasyon ng panganak, nagdulot ng internal bleeding ho ito noong umpisa, ngunit ganap naman na nakarecover ang ginang at ngayon ay abala sa pag-aalaga ng kanilang siyam na anak. Sa kabila ng pagkakaroon ng napakalaking pamilya na agad-agad, inihayag ng ina na hindi pa isinasara ang posibilidad na magkaanak pa rin sila ng karagdagan. Pero sa tanong na kung karagdagan siyam, ay ngiti lamang ang itinugo ng naturang ginang, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Yan ang ating adios para sa araw ho na ito. Kuha muna tayo ng karagdagan report mula sa ating pang mga reporters dyan sa National Bureau of Investigation, mga kabombo. May mga paalala sa publiko doon sa mga kumakalat ho ngayon. Dahil bare months na, uso na naman yung mga kahinahinalang text messages na posibleng ang bibiktima. May balita si Bombo Grant Hilario.
14: Pinalalahanan ng National Bureau of Investigation ang publiko patungkol sa natatanggap na kahinahinalang mga text messages. Sa panayam sa direktor ng kawanihan na si Attorney Melvin Matibag, paalala niya'y mag-ingat sa suspicious text messages na pumapasok o natatanggap. Babala ng direktor na iwasan dumepende at magtiwala sa mga ito, lalo na't kung hindi din naman alam ang orihinal na cellphone number. Posible raw kasing maging pagkakataon ito na masasamang loob, nagpapanggap na kakilala para makapanloko o biktima lamang. Dagdag pa niya, maaari din gamit ng mga suspek ang makabagong teknolohiya o advanced technologies sa gawain panloloko.
15: We want to warn the public na huwag mag-rely doon sa mga nakukuha ng mga messages kung kahinahinala ito at hindi natin alam yung number. Minsan nga, dahil itong katulad ito, MC Catcher na to, pwedeng gamitin na parang number na akala mo kakilala pero ginagamit ito para magkaroon ng pagkakataon na lokohin yung ating mga kababayan. Yun na nga, yun yung sinasabi natin, pag may mga kinahinalang pumasok na text message sa atin, lalo na kung nagpapa-deposit ng pera o humihingin namang informasyon sa atin, huwag po tayong basta kaagad mag-react dahil maaaring gamit-gamit yung mga advanced device na ito para lokohin po kayo.
14: Alinsunod ang babala ng direktor matapos ang matagumpay na operasyon ng ahensya kung saan nahuli at nakumpiska sa Imus, Cavite ang dalawang ilegal na IMSI catchers o ang International Mobile Subscriber Identity Catcher at Text Blaster. Ang naturang teknolohiya anya ay gamit pangopya sa signal towers kung saan pumapasok ang signal ng cellphone para makakuha ng personal na impormasyon. Gamit din anya ito sa pagkuha ng datos sa credit card ng tao, pang-scam, text blasting at iba pa.
15: Success ng operations na ginawa ng Special Action Unit under sa Office of Director, nakakuha tayo ng MC Catcher. Itong MC Catcher, sa mga para papaliwanag natin, ito yung nagkumokopya na parang signal na siya ng tower kung saan pumapasok yung mga cellphone, yung signal ng cellphone, na maaaring gamitin ito para kunin yung mga information, kunin yung data ng credit card ninyo, na ginagamit ito pag-scam. Nakakabagawa din ng text blast na nagmimimik siya, kinokopya niya parang ibang number. And after surveillance, saka intelligence report sa atin, sa Cavite, na sundan natin, at takuhan natin ito na ang may possession nito is a foreign national, isang foreigner, na umiikot na kasakay sa sasakyan, ginagamit ito doon sa phishing, sa mga scam, and very important na nahuli natin ito.
14: Dahil dito, kakarapin ang dayuhang suspect ang patong-patong na mga kasong may kinalaman sa cybercrime at financial fraud.
15: So kakasuhan natin to ng iba't ibang kaso ng violation of possession ng devices, technology, cybercrime also. And financial fraud ang aharapin niya na kaso. So,
14: hinimog naman ni Director Matibag ang publiko na isumbong sa kanilang tanggapan ng mga scam at iba pa ang ilegal na gawain.
16: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa puntong ito ng ating balitaan, dakuha na natin ang ulat ng ating mga himpilan. 2 sa 4 na nawawalang individual na pinaniniwalang nahulog sa bumigay na bahagi ng Agana Bridge dyan sa Tarlac City ay natagpuan na. May update dyan ng Bombo Radio Dagupan.
17: Natagpuan sa magkahiwalay na bayan sa katubigan ng Salalawigan ng Pangasinan ang 2 sa 4 na individual na pinaghahanap matapos mahulog sa ilog ang kanilang sinasakyan ng bumigay ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac City nitong Sabado. Kinilala ang mga ito na sina James Patrick Dayaw Tabarlupa, 35 anyos, at residente ng Barangay Maliwado, Tarlac City, Tarlac, at Shannon Tuhaw, nasa hustong gulang at isang guro. Si Tabarlupa ay natagpuan dakong alas 10 ng umaga noong ika-31 ng Agosto na mga mangingisda na wala ng buhay na lumutang sa karagatan. tinatayang 8 kilometro mula sa shoreline ng bayan ng Lingayen na inireport sa Philippine Coast Guard Dagupan Substation kay dinala sa Pantalan sa Dagupan City. Habang natagpuan namang nakalutang sa bukid na may tubig na ang katawan ni Tuhaw sa barangay San Vicente sa bayan ng Bayamba. Sa panayam ng Bomb Radio Dagupan kay Rogelio Arellano Cabral, pumunta siya sa bukid upang maglinis dakong alas 3 ng hapon. Ngunit nang pauwi na siya ay tinawag siya ng kanyang kumpare. Nagsabing may nakalutang na bangkay na nakasabit sa isang poste sa gulayan. Nang nakita umano nito ay blooded na at nangingitim na ang buong katawan, kaya agad nilang inalis sa pagkakasabit at tinalian para hindi umagos sa tubig. Tsaka nila ipinagbigay alam sa mga barangay officials bago dumating ang mga pulisya. Napagtantuan niya nito na baka isa ito sa nawawalang individual na pinaghahanap sa Tarlac City.
18: Doon kasi sa vegetable niya na sa bukid, yung poste nakasabit daw doon. Akala niya daw yung parang hayop lang na lumutang-lutang. Eh yun, inalis yun pala tao. Mayroon siyang kwan yung tali. Pinalian na lang para hindi na makalayo at hindi na mahirap hanapin kung sino man yung kamag-anak ang naghahanap po sa kanya. Tinali po doon sa saging daw. And then, tinawagan ko po si Kapitan. Pagpatawag po ako ng rescue, kapulisan. Eh di ako talaga nasirang kulay sa Tarlac. Eh yung missing daw, dalawang babae at saka dalawang lalaki. At baka ito na yung isa siguro yun kasi hinahanap pa ako.
17: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan. Ito si Bombo Justin Ramos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Yung bilang naman ng mga leptospirosis cases dyan sa probinsya ng Cagayan, aba, umaabot na ho sa mahigit 300 at meron na rin mga nasawi. May update dyan ng Bombo Radio Tugigaraw.
19: Umabot sa 325 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa lalawigan ng Cagayan, kung saan 5 na ang nasawi batay sa datos mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Ayon kay Nestor Santiago ng Provincial Health Office Cagayan, mas mataas ito ng halos 9.8% kumpara sa bilang ng mga kaso na naitala sa lalawigan noong nakaraang taon. Anya, 60% sa mga munisipalidad at isang lungsod sa lalawigan ang nakapagtala ng pagdami ng kaso, kung saan 70 hanggang 80% ng mga apektado ay mga magsasaka. Sa kabila ng mataas na bilang, sinabi ni Santiago na 99.8% sa mga pasyente ay gumaling na, habang ang 5 na italang nasawi, 2 sa bayan ng Bugay at tig-isa naman sa Abulug, Alcala at Santo Niño. Ipinaalala ni Santiago na huwag baliwalain ang mga sintomas ng leptospirosis tulad ng lagnat, pananakit ng katawan, paninilawa ng balat at pamumula ng mga mata. Pinapayuhan din ang publiko na magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health facility upang maiwasan ang malubhang komplikasyon tulad ng pagkasira ng atay at kidney.
20: The contributory factors nitong ating leptospirosis is yung mga stagnant na mga canals natin, yung mga maruruming basura, or in short po, it's more of the concern po sa environmental sanitation management po natin. Kasi kung titignan natin, in general po, sa mga maruruming lugar, sa mga stagnant water, sa mga hindi maayos na drainage system, doon na mamalagi po yung mga daga.
19: At yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tugaygaraw. Ako si Bombo Gail Zanet Olunana. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
3: Sa mga karagdagan nating balita, mga kabombo, ilan sa mga kumpanya na mayroong forestry concession doon sa mga Kalimantan sa Indonesia na iniuugnay sa wildfire, nasampahan na raw ng kaso. May nakalap na update ang Bombo Radio Iloilo.
21: Nagpataw ng administrative sanctions ang Indonesia sa mga kumpanya na may forestry concession matapos matuklasan sa imbestigasyon ang mga sunog sa malalawak na lupain sa ilalim ng kanilang pamamahala sa Kalimantan. Ang Kalimantan ay ang bahagi ng isla ng Borneo na sakop ng Indonesia na kilala rin bilang isa sa lungs of the world dahil sa malalawak nitong tropical na rainforest at peatlands. Ayon kay Bombo International Correspondent Genovella Limpin-Cumla, iniimbestigahan ang mahigit 40 kumpanya sa Kalimantan at Sumatra at sa bilang na ito, 6 na ang naharap na sa kaso. Kabilang sa mga ipinatupad hakbang ang pagsususpende sa mga permit upang pansamantalang ihinto ang kanilang operasyon. Iniimbestigahan din ng mga otoridad kung aksidente ay nagsimula mga sunog o sadyang sinunog ang mga lugar. Gayunman, ayon sa mga otoridad, anuman ang sanhi ng sunog, otomatikong mananagot ang mga concession holder kapag nagkaroon ng sunog sa loob ng kanilang concession area, alinsunod sa prinsipyo ng strict liability. Sa ngayon, ayon kay Cumla, pinaigting ng mga otoridad ang kanilang operasyon upang makontrol ang mga sunog, partikular sa mga lalawigan sa Sumatra at Kalimantan. Bukod sa mga tauhang nagsasagawa ng ground operations para apulahin at kontrolin ang mga apoy, nagpakalat din ang pamahalaan ng mga aircraft para sa water bombing operations. Gayunman, naaantala ang kanilang flight dahil sa makapal na usok at mahinang visibility, gayon din sa limitadong supply ng tubig malapit sa mga lugar na tinutupok ng apoy.
4: Ang gobyerno din ay nagbaba ng sanctions sa mga industries or mga companies na naging sanhi po ng malawakang sunog sa kabundukan ng Kalimantan. Sitwasyon po ngayon ay napakahirap dahil we are fighting the thick and wide peatlands na kung saan din ay maraming mga industrial companies ang gumagawa ng expansion. Tapos, it is a continuous activity. What the government can only do is to strengthen the way they govern their policies, their guidelines.
21: Si Bombo International Correspondent Genovella Limpin-Cumla, direkta sa Indonesia. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
5: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
22: Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, nananatili hong matamlay ang ating Philippine peso. Katunayan ay sumadsad pa ho ito sa record low na naman. Ang katumbas ng isang US dollar ay umaabot mga kabombo ng 62 pesos and 40 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 94 centavos. Singaporean dollar, 48 pesos and 95 centavos. Ang Saudi Arabian rial, 16 pesos and 57 centavos. Habang ang euro ay 72 pesos and 32 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Maaaring tunghayan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa ating mga himpilan dyan sa Visayas, masusubaybayan ang ating po mga palatuntunan through Bombo Radio and Star FM stations. Sa Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang dyan sa lalawigan ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala, sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At doon naman sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos sa ating Bombo Network News, narito ang Horacio Imperata for Deliverance from Calamities.
23: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.

kabombo at mga Castor Nation, dahil pumasok na ho tayo sa Bear Month. Saya, nagbibilang na ho tayo. 114 days to go bago ang Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News mamayang tanghali alas 12 impunto, mga kabombo at mga Costar Nation. So mula dito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!